0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayo ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lang yun! DJ sa Bracket!
5: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
6: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
8: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo!
9: Hey!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni...

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Padayon ng good vibes this weekend Sabado Pamukaw Favorite Music Request Favorite Music Rundown Tambay ta vibes Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kabay! Kabay!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!
2: Soft songs, big feelings on your favorite music radio, 93.1.

0: sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?
2: Padayon ng good vibes this weekend Sabado Pamukaw Favorite Music Request Favorite Music Rundown Tambay ta vibes Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Vibes!
1: Sa vibes ka, pagdagan kag kinumpra. Mauna ni, ang akong kinumpra.
4: Vibes! Kasama sa
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Hangin'an, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.

0: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
1: You were dancing through the lightning strikes.
0: 6, 5, 4. Your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kabayes, mauna ni!
2: Oh my God.
3: Ganahan ba kang ma-alive all day? Every day?
4: Every day?
3: Ani ana ang DJ Ngalingaw. Witty o dili gyud ninyo malimtan. Ang bigating cute o kiat. Ang ultimate vibe machine. The Vibes DJ Gimian.
5: Oras sa buong Pilipinas, it is now exactly 12:35, mga ka-vibes, on this beautiful Saturday morning. Audto na day, mga ka-vibes. Let's go sa 35 na, and you're listening to your favorite music radio station, 93.1 FMR Cebu. Ka-vibes, mauna ni. Happy, happy weekend, mga ka-vibes. Labi na sa mga ka-vibes na itong dugay nang nagpaabot. Ang uban, Lunes pa lang, mga ka-vibes, nagpanikad ng magsabado. Kanya, Sabado naman, nangatulog, ano na? Tutupin ito sa plano, ano pero yung mga ka-vibes. Nayuban nga, daghan kayong plano for the weekend. Pero nag-abot sa weekend, wa dayo na. Kay wa na'y budget. Okay rana, no? Ang importante is that you get to enjoy your weekend, no? Matod palagi nila, kining pagpahuway is also a productive weekend. O sa pasad, mas maayon ang nakapahuway imong lawas, nakapahuway sa imong bulsa, no? Ito mag, don't require yourselves bitaw mga ka-vibes nung amugasto abi kay weekend. Sahay mga ka-vibes, feeling na to basta weekend, baka tur kaya itong gamot, murag mawaldas yun ta. Bisan pag, one ay ikawaldas. Uban, mangutang pag yun, hay Ginoo. Aba, pag inana mga ka-vibes. Relax lang muna, stay put lang muna. Labi na sa mga ka-vibes natin kung nara sa ilang mga panimalay. Tunga-tunga may yan sa simana mga ka-vibes, bagod yung sweldo. But di ta sure kung napay nabili, no? Kaya di ba syempre, tulo ka-adlaw na ang nilabay human sa sweldo. I hope nga naapay nabili. O kung naaman gani, spend it wisely, ha? Dili mag-pataka pataka o gasto. And especially sa mga ka-vibes po nato di haron nga wanay nahibilin samot, no? Magpundo tas itong mga panimalay. Anyway, 12:37 na itong oras. Alas 12:37 na. Welcome to the show, mga ka-vibes, wherein we count down our top 10 songs of the week. No, gikan sa number 10 up until number 1. This is your favorite music rundown. Ako inyong boss nga lagad. My name is DJ Kim Yat, mga ka-vibes. Inyong makauban sa programa gikan alas 12:30 hangtod alauna imidya. O din atong pag-aihapon, mga ka-vibes, ang atong top 10 songs of the week. So ang dakong pangutan na aniron, mga ka-vibes, are your songs in or are your songs out of our countdown for this week? Ay, naiuban mga ka-vibes nga, pretty jung paabot-abot tungod kay ganahan silang ma-appeal dyan ang ilang mga kanta sa atong top 10 songs of the week. Naiuban nga, pretty request, no? Gusto mo na yung mga pamaagi para maka vote mo sa inyong favorite songs para ma-appeal sa atong top 10 rundown. Kinahang lang mo request mo sa mong kanta. Wala man may mga voting-voting din nga text, vote, space, ano, wala man mga ka-vibes, no? Among basihan ni ini mga ka-vibes, these are the most requested songs of the week. And syempre, not just on air and also online. Pasabot po, sikat po online mga ka-vibes. Di natin maglangay-langay pa. Speaking of sikat mga ka-vibes, ang atong artist at number 10, sikat kay ni siya. Tungod kay, labi na din sa Pilipinas, no? Tungod kay, kini siya, aminado yun ni siya, o gejong proud yun kay ni siya, na naa siya'y Filipino roots. Di ba? And aside from that, ang iyang magong apelido kay pangalan sa atong former president, no? Muna sikat kayo mga ka-vibes, labi na sa panahon karon.

Ay nako. Anyway, mga ka-vibes, it is now 12:40. And syempre, I'm talking about the artist Olivia Rodrigo. And by the way, sa mga wala na sayo da, kani-add to daing 2024, if my memory serves me right, doon na niigipahigayon nga concert si Olivia Rodrigo sa Philippine Arena. Ang title ato kay The Guts World Tour. Kundi, I think 500 pesos ra ang ipabayad niya in all the admission. Kung ba, walay VIP, walay special VIP. Nag-remember ganit ko ato, murag na ay mga post sa Facebook nga ang mga artista na sagol sa mga ordinaryong individual because 500 ragyon ang bayad, no? Wala siya ka ng SBIP admission with, unsa na siya, with sound check and with meet and greet. Wala yun, no? 500 pesos ra. And it was for a cause, I believe, no? It was for a, GFAGO, a global healthcare non-profit organization nga may gisuportahan ni Olivia Rodrigo para sa maong concert niya. O, diba? Mo nang grabe sa jud ka bless si Olivia Rodrigo, mga ka-vibes. And napod siya yung maabot nga world tour. I'm not sure if apilang Philippines na ini, but naamanggod siya bagong album, mga ka-vibes. Ang iyang third studio album nga You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Kataasa pong title, ani, oy? Di ba pwedeng one word lang? You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. No, muna yung pangalan sa iyang third studio album. And because of that, naa siya'y world tour. Unraveled tour. Mura ni world tour pero sa US era puros. Ano amay Toronto, so pwede ra siguro no US o Canada, North America. No, North America tour ra pud siguro ni no. Pero wata ka hibaw no basig na ay Pilipinas, mga ka-vibes. Anyway, without any further ado, mga ka-vibes, speaking of Olivia Rodrigo, here's our song at number 10. Numero G's, mga ka-vibes, atong countdown, Olivia Rodrigo with The Cure at number 10. Number 10.

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: music.
1: Favorite music rundown.
0: Oras, mga ka-vibes, it is exactly 108, alauna 8 na, and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu Ka-Vibes! Mauna ni! Alauna 8 na itong oras, mga ka-vibes, hapon nagyod, shoutout sa mga nagmerienda karon, on sa mga inyong gipapalit niya sa silingan, mga ka-vibes. Moraga, kuan karon ba, uso kayo ang mga merienda karon, labi na kining mga homemade, no? Tanong ko sa Facebook Marketplace, pa-deliver dayon. Pero syempre mga ka-vibes, no, ang lamiyod nga merienda, wadji makalupig mga ka-vibes sa orange juice o star bread, no. Kung makaremember mo sa una, di ba, mudyo na yung pare star bread niya, parisan yung orange juice. O yan ang mga ka-vibes. O di man gani, no, kung wala yung merienda, ato nang ladok-ladok na sa glaway mga ka-vibes. No? Kung wala yung budget pang merienda. Anyway, alaw na 9 na. Upadayin to sa itong rundown mga ka-vibes na nataroon sa other song at number 4. And kining artist na to at number 4 mga ka-vibes. Ato nang chikahan gamay mga ka-vibes. No? Kay syempre, nauso mo guning kasal-kasal ron mga ka-vibes. Labing uwahing ikasal mga ka-vibes nga sikat. We all know, di ba, nag-trending social media karon is the wedding of Bea Alonzo. Oga... kinsagahan ito. Basta si Kunsihal. Kinsa na Kunsihala? Vincent Co. Kunsihal ba na siya? Dili. Negosyante. No? Negosyante. Nga si Vincent Co. O si Philbert. Na Philbert yung panganibaya. Diba? Philbert something. Philbert... I forgot. Nabrido niya. Alonzo. Basta Alonzo. So, ikasal na sila mga ka-vibes. So, na secret wedding sa Makati. Ang nagkasal nila with the authority of course, no? Kung manasayon no, ka na mga mayor, pwede na mo kasal mga ka-vibes. The mayor of Makati City, Nancy, our former Senator Nancy Bina, and now the mayor of Makati City. Pwede kasal, no? Ni, Vincent Co. O ni Bea Alonzo. So, kaya numduman mga ka-vibes, any issue nilang duha, niya engaged na unta ni si Bea Alonzo kan Dominic Roque o niya wana dayon ang kasal matud pa tungod sa hungihong nga prenuptial agreement or kining property relations mga ka-vibes. Ang legal nga term ana is premarital agreement or premarital marriage settlement yata ang legal term ana, no? So muna hinungdan nganong wana dayon ang maong kasal. Kini ka si Vincent ko, nipirma ka ni siya pre-marital agreement, no? Nipirma gor ni siya. Kwartahan na siya daan, no? Problema mga ka-vibes. Anyway, speaking of kasal, kini mag-una tong artist mga ka-vibes at number 4. Medyo nagsakit ni siya mga ka-vibes. Ano man, ang iyang kanihinigugma. And sorry ha, para na ako. For me lang, I don't wanna be like rude, no? But feeling na ko, ang iyang ex man sad mo yung rason yun, nisikat po ni siya pag-ayo. No, because ang iyang X-Man God, ilado kayo nga, you know, social media influencer nga si Zainab. Sakto ba ko no? Zainab? Zainab Harake. Sakto ba ko no? Zainab Harake. And syempre, nagbulag ni sila mga ka-vibes. And eventually, Zainab found a better man in the person of Bobby Ray Parks Jr. And they are happily married na mga ka-vibes. So, grabe kayo ni pagsakit aning maong artist mga ka-vibes. Excuse me po, kaubuhon ko pero katol-katol gamay ito tonton lang. Anyway, and I believe no, sort of this artist, again, wala naman sa akong gibi-ibi ay ning maong artist mga ka-vibes, is using that experience and that heartache to write amazing songs, no? I'm not saying that he's not an amazing artist. I'm saying amuredyo sketchy ang iyang past relationships, no? Daghang-ganing mo ingon nga, idol na mo si Skustakli. Pero dili na mo idol si Daryl. Kay Daryl may tinood nga pangalan niya mga ka-vibes. Anyway, without any further ado mga ka-vibes, our song at number 4, numero 4 mga ka-vibes, is a song entitled Since Day 1 by Skustakli and Flo G, making its way in our countdown at number 4.
2: Number 4.

0: favorite music rundown.
1: Vibes a la 1:23 na 1:23 and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu Ka Vibes. Mauna ni! Happy weekend mga Vibes once again. Labi na sa mga karon padyod na minaw. Anong karon pa man mo asaman mo gikan? Ito mga ka-vibes ay. We just played our songs from number 10 down to number 2 para sa itong favorite music rundown or show wherein we count down our top 10 songs of the week. O kung nasipyat mo pagpaminaw, uwa mo ka paminaw mga ka-vibes, well, wala yun, ulahin na ang tanan. Kasi ni-replay ning mong programa ha mga ka-vibes, no? Sige lang, ay magkabalaka. Amo nang i-post mga ka-vibes out sa atong social media page sa 93.1 FM Radio Cebu ang atong top 10 songs of the weekend. Pero syempre mga ka-vibes, ay magkabalaka di ha. Kaya ba sinday next week, no? Lami na sa mga ka-vibes na itong nag-uol. Wala pa man yun na apil sa top 10 song akong paborito nga song Dahong Laya, DJ Kimiat. Oy, i-request lang na di hapir me. Kaya ba sin, maapil na sa top 10 sa Domingo. Kaya nakidagang karaang kanta dito. Hello mga ka-vibes. Just keep on requesting your favorite songs, no? At kahibaw basig next week, maapil na sa itong top 10 songs of the week ang inyong mga paboritong sunata. Para anas bisaya kayo. And by the way, sa mga nahibong no, anong ako ang nilingkod karon for the past 2 weeks mga ka-vibes ang atong mga campus ka-vibes ang nilingkod. Karon ako sa nilingkod kaya ako sa silang gitodlo ang tarong. So mag-expect yun mo mga ka-vibes nga next week nindut yun kayo ang atong favorite music rundown. Okay, so limpyo na yun kayo. Wana yun kanga. Wana yun sayop-sayop. Nice na yun kayo yun promise. Mas nice pa na itong programa karon. So ito yun ninyo mga ka-vibes. Muli sure mga itong favorite music rundown with our campus ka-vibes next week. O niya, at ang inin nyo si campus ka-vibes Michelle o si campus ka-vibes kuan si Natran Ninia Turing. Ha, yan, sila ang inyong makauban mga ka-vibes. At ang inin nyo na next week ha. Sa kasimana yun nilang pangandaman na ilang programa mga ka-vibes. Alright, 1:25 na itong oras. And by the way, no, karong adlaw na naglibot-libot eh, diri sa Cebu ang Our Lady of Good Voyage, mga ka-vibes, no? Patron saint sa mga seaman, yan, no? Asa ganito, after diri, padalong siya sa Dumaguete. Oo, naa siya karon diri sa Cebu. Nilarga na. Ni Dumaguete na, or next week, this week diri sa Cebu, yan, no? So, para sa mga seaman diha, ang inyong patron saint is naa diri sa Cebu karon niya. Next week mularga na siyang Dumaguete. Isugat gayon ng buntag mga ka-vibes diri sa may Mariners Court. Manay patron saint pod namo diri sa Mariners Court since kining among building is gipanag-iya sa asosasyon sa mga seaman mga ka-vibes, ang PSU, Philippine Seaman's Union mga ka-vibes, no? Anyway, without any further ado mga ka-vibes, dinata maglangay-langay pa kaya ako ramadyo yung galangay-langay diri. O eto na nga mga ka-vibes, labi na sa mga wala ka paminaw, gain na. Para mga catch up mo mga ka-vibes, let us do the recap. Recap na mga ka-vibes sa atong top 10 songs of the week. At number 10 is Olivia Rodrigo with The Cure. Number 9 is Lifetime Reimagined by Ben and Ben. At number 8, Baby Dolls with Ikembot Mo. At number 7 is Cup of Joe with Multo. Ang walang kamatayang multo. No? At number 6 naman mga ka-vibes is Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. At number 5 is Kyle Raphael with Libu-Libong Buwan. At number 4, Southern Countdown, Skustically and Flo G with Since Day 1. At number 3, June Sisa with Second Chance. And at number 1 for this week, at number 2 pa di ay, at number 2 for this week is Blue Dreamers PH with Loki Tayo. Sa man itong number 1 song pwes mga ka-vibes, hindi nyo natin ikalimod nga kining maong kanta hapirting sikata bisag asa mga ka-vibes. And the reason nga nung gibutan naman siya sa number 1 is not just because sikat kayo siya sa mga radyo, sikat pa siya sa social media o halos tanan mga ka-vibes, pati mga international influencers nihimo na sa ilang version sa dance challenge ni ini mga ka-vibes. Ang title sa kanta, ang kantang Digidong. Digidong, digidigidingdong. So mga ka-vibes, our number 1 song for this week is syempre ang Showtime's Baby Dolls, ang Ooh La La. By the way, no, bago rang gigawas dahil ang ilahang music video aning maong kantahan. Na medyo gamay ang lyrics nga giusab Gihimo siyang medyo child-friendly, no? Ang maong lyrics, no? Imbis na bubuka ang bulaklak, babaha ng bulaklak na. E nga naman ang bubuka ang bulaklak at papasok ang rain na din. Siya din, no? So, babaha ng bulaklak na. So, naiigyusab lang gamay, medyo child-friendly na ang lyrics sa maong kanta. Anyway, mga ka-vibes, that's it for our favorite music rundown for this week. Salamat sa inyong pag-iuban ako karong sumanahuna. Patighog na si DJ Kimiat, mga ka-vibes. Sama sa ong giingon, next week, resume na ang operations sa ato ang mga campus ka-vibes. At ang ininyo, Campus Ka-Vibes Michelle and Campus Ka-Vibes Nina handling our favorite music rundown next week. Okay na, salamat mga ka-vibes. Salamat sa iyo, paikuban. Musunod na ang programang sa ating programang sunod, Quadro Alas. Sorry, nakalimot ko, nilaga kong utok. Musunod na ang programang Quadro Alas, mga ka-vibes, atong hook up sa DZMM. But before Quadro Alas, let us play our number one song of this week. Once again, here's Baby Dolls with Ooh La La at number one.
2: Number one. Number one. This song is number one.

0: unsa man ang imuhang favorite radio station.
1: 93.1 FM Radio Cebu,
0: Kabay, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
1: 93.1 FM Radio Cebu, Kabay, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.
2: Kasali dahil Music Radio.
3: Yan. Okay, sige, ano pasalubong mo para daralan?
4: Ako ang pasalubong ko para sa ating mga Alaskadora. At Alaskadora ay walang iba kundi, actually dalawa pasalubong ko.
3: Dalawa?
4: Bato.
3: Bato?
4: A big bato. Dahil ito raw ang pinaka-rare na pasalubong dahil hindi mo mahanap.
3: Ayaw?
4: Talaga?
3: Nahanap
4: mo? Hindi, nagtatago ito. Pero nahanap ko.
3: Uy,
4: ito ang bato.
3: Yan.
4: Pwedeng ipukol sa mga senator judge na nagpapanggap na defense counsel.
3: Oy, oy, oy.
4: Pwede mong ipukol ay. Ipukol sa ulo nila. At mas maliit na bato. Dahil ito raw ang nilulunok ni Angel Oxin upang maging Darna. Medyo lumipad at upakan ibang personalidad. Bato for you, Alaskador and Alaskadoras.
3: Yan.
5: Pating ipato.
3: Di, nasa ng bato?
4: Parang ganun eh.
3: Ako, ang aking pasalubong ay...
4: Wow! Oh,
3: cute!
4: Oh, Winnie the Pooh.
3: Bakit kaya?
4: Bakit Winnie the Pooh?
3: Paborito to ng ano ko eh, ng wasweet ko eh. Hi, Lordy J.
4: Okay, okay.
3: Pasalubong ko rin sa inyo to dahil syempre, mainit ang balita ngayon.
4: Oo, may kabukado yan si Winnie the Pooh eh. Pinagbabawal yan sa isang bansa eh.
3: Okay. Sabi, mas maganda ba ang Winnie the Pooh sa mga unggoy?
4: Parang,
3: oh.
4: By the way, Alaskadora, hindi

0: unggoy ang
1: gitna eh. Mga mga unggoy na.
2: Napansin niyo ba ang kutis ni Secretary Ronald Llamas? Fresh na fresh siya sa kakakain ng saging. Sa lahat ng kanyang mga interview at guesting.
0: Napagalitan ako na aking co-host.
1: Malinis kasi nag-talk siya sa mga estudyante.
2: Shoutout, shoutout.
1: Anong pasalubong mo? Siyempre.
0: Eh, dati ko na itong luma ng pasalubong. Yung
2: pag
0: pinakamagaling.
1: Yan.
0: Pinakaaso na katulad ko.
1: Aso.
0: Yeah. Na pag is the big story, binanggit ko yun.
1: Ayun na.
0: Aso.
1: Meron ba ka sa babae?
0: At wala akong isa. Luma ng pasalubong to eh.
2: Luma na.
0: Ako ang binigyan ng pasalubong. Diba?
1: Level up na.
2: Yun, level up na yung mga guesting.
0: May tawag dito?
1: Phone style.
0: May naawa sa akin sa kakagano'n. May kitsang oras.
1: Sa oras. Kakakulani ka kasi. Siyempre, ang pinakabida sa show na to lagi naman, di ba?
2: Anong pasalubong?
1: Anong pasalubong mo, Tokido?
2: We're all anticipating.
1: We are all excited to see.
3: Wala kayo sa pasalubong ko. Wala. Kung pinaka-rare gem yung kay Ala.
1: Talaga.
3: At kung pinaka-binabati ko si... Sorry po.
1: Yeah,
3: sorry po.
0: Haba lang intro.
3: At kung pinaka-historical yung asshole.
1: Asshole!
3: Ito. Ito kasi, pinakamahal na regalo makukuha nyo.
2: Yan.
0: Pagkano?
2: Overpriced ba yan?
3: Hindi naman ito, 32 million.
2: Oh.
3: Pero,
0: 55 million.
3: Eh, yung iba dun sa naka-breakdown 32 million yung yung kaldero. Pero hindi naman ito 32 million. 3 million lang. Oh.
2: Okay.
3: Kasi dito nag...
0: Ano po yung 32? Hindi ko guess.
1: Yung boto.
3: Sek, may breakdown yun. Yung cauldron.
2: Yeah.
3: Yung 32 million. Yung...
1: Mathematician to.
3: Pero ito, hindi ito 32 million.
2: Hindi.
3: Pinangluto na ng kimchi, kaya mahal siya.
1: Pero napansin ko, Doc.
0: Pati yung paliwanag, haba.
2: Prof. Gito, baka makapanggit ka rin sa impeachment court, ha? Dahil nagsuot ko ng kaldero.
1: Napansin ko lang, Doc Gito, yung kaldero mo. Ano mga ulit yung kaldero, brother? Brother, huy!
0: Oh.
1: Huy! Yung kaldero!
2: Yan na.
1: Tignan na yung kaldero niya, iisa lang yung tenga. Kaya, 32.
2: Rare, overpriced, and under-delivered.
3: Rare kaldero to. Pero, huwag kayong magulo.
0: Yan yung problema sa'yo, Doc. Nang-i-intimidate ka.
3: Pero, may ini-imitate na ako sa ngalang AVP.
0: Sabi ko, intimidate.
2: This guy, Gulong, never change. That's what you get when you wear a kaldero.
0: Linaw lang sinabi ko.
2: I heard it.
0: Imitate.
2: Malinaw pa sa sikat ng araw.
1: Imitate.
0: Sige.
3: Intimidate pa rin.
2: Prof, I just want you to know. I'm not disappointed, ha? I'm not disappointed.
3: Dumig.
2: Thank you.
0: Saka graduate?
2: Sa... Excuse me, I'm a lawyer. You have no business questioning me.
1: Kamusta ba?
2: I'm disappointed.
1: Wag ka na.
2: Yan.
1: Nasaktan ka ba? Nasaktan ba yung damdamin mo?
2: Hindi nyo ako kinakamusta eh. Okay.
1: Ang sensitive mo naman.
2: Right?
0: Ay, naku.
2: Ano na?
1: Sisek na. Mag-joke na.
0: Parang may narinig yung echo rito sa tabi ko.
3: Sensitive. Intimidate.
2: Yeah.
3: Word of the day.
2: Yeah. This guy, man.
0: Talaga.
1: Intimidate.
0: Mga unggoy dito sa Quatro Alas, eh, no? Coming out of the woodwork.
2: I know, right?
1: Sack, mag-joke ka na.
2: Mahirap dito, hindi pantay, walang tenga.
1: Bumabagsak ko. Ano ba napili to?
2: Joke time.
0: Paborito daw. Ambassador of Jesus Christ.
2: Oy.
0: Na pinipilit niyang magmukha na Jesus Christ, pero ang kamukha niya ay si Judas.
1: Wala script na.
0: Paborito daw niya ang ginisang ampalaya.
1: Ginisang ampalaya?
2: Ginisang ampalaya.
1: Saan yung in-order?
2: Saan siya nakakuha nun?
0: Siya mismo.

0: Lolo to.
1: Ah.
2: Oh. Bakit? Bakit siya mismo?
0: Eh, kinikisa niya yung sarili niya sa sarili niya mantika eh. Hindi oh. Niyo ba napapansin yun?
3: Ha? Yun.
4: The chilling effect is there, but am I intimidated? Wala na akong choice. Ilalabang ko na to. Gagawin ko yun ang dapat kong gawin.
0: Ready? Wow.
2: Yung pala yung
1: prop.
2: Yun ang prop. Yun ang word. Intimidate.
1: Intimidate.
0: Yan yung classic self-destruction. Ever so one, no?
5: Never interrupt your opponents okay. when they're making a mistake.
2: To make a mistake.
5: Sabi nga
1: nila. Pero, speaking of Alan,
5: Alan Peter.
1: Dito nagustuhan ni Senator Piang pag-isa kay Alan sa sarili niyang kaldero. Ni ayaw niya itong tikman.
0: Kahit naman kapatid ka, ba't mo titikman?
1: Nga naman.
2: Bakit?
1: Kasi di daw niya masikmura. Bothered at upset daw ang stomach.
6: And I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you.
5: Bothered and upset.
0: Nga naman. Sambang kuweba siya nakatera? May kuweba ba sa tagig?
5: Clearly. Uh-huh. Evidently.
0: Oh, wala daw, judge.
5: Pero hinihingal eh.
0: Ano pa yung pressure?
1: Ang asek.
2: Baka bago daw yun. Bagong jurisprudence daw yun eh.
0: At again, classic
5: self-destruction.
0: Sa kanyang kapwa senador. Parang may doctorate.
5: Credentialism.
0: Parang may doctorate siya sa condescension. Kapatid naman niya, merong
2: masteral
0: sa pagiging patronizing.
5: Doc,
2: double espresso kasi siya.
5: Condescension ha, hindi condensed milk ha, hindi yung condensation.
1: Kala ko condensation.
2: Naalala niyo ba? Yung campaign ad ni Bato at Robin.
5: Oo naman, yung ano yan, sumasayaw sila.
1: Sumasayaw?
5: Ay, sumasayaw sila.
0: Alam mo yung campaign.
2: Oh, yan. Huwag yung pinapakita kay Doc Gido to. Sasayaw na yan.
0: Ay, yung campaign ad ni Juan, ni Alan at saka ni Robin.
2: Ang ano?
5: Ano yun?
0: Oh. Ah, hindi naalala yung campaign ad nila.
2: Ano naalala ko? Hinahanap niya?
5: Hinahanap niya Alan si Robin?
2: Magpapatulog daw siya kasi maglakad nang hindi tumatakbo palabas ng Senado. Kaya niya hinahanap.
7: Nakita niyo ba si Alan? Nandun po siya.
1: Hinahanap daw ako ni Robin.
8: Doon po.
7: Alan!
1: Wala na sa...
2: Nagkita na sila.
0: Di ba ganun kamacho si Alan nun?
5: Hindi pa siya 4 balbas.
0: TNL na TNL eh. Actually, hindi na kukuha sa balbas yun.
2: Hindi ba?
5: I agree. In fact, some call it a beard. Look it up on Google. See, yung mga Gen Z lang natawa dun sa irit ko na yun. Yung mga Gen Z na mga inglisero lang nakakuha.
2: Atinista ka kasi.
5: Beard reference. Nakita nyo ba na naka-wheelchair si Senator Marcoleta nung sinabing may pneumonia siya? Pero nung sinabing fit naman siya to travel, ay nakita natin siyang naglalakad.
2: Ano nangyari? Bakit naka-wheelchair nakakapaglakad naman pala?
5: Eh syempre, tumayo siya nung nakita niya si Mike Defensor ang magtutulak sa kanya. At yun nga ng video, yun o. At yun.
2: Yan na. Naka-wheelchair.
5: Naka-wheelchair yan.
2: Parang hirap na.
5: Injured. Yan.
2: Yan.
5: You know?
2: May feelings pa. Todo ano pa?
0: Eh, bigla kasi sinabi na wala naman pala siya pneumonia.
5: You know?
2: Buti naka-rubber shoes nga si...
5: Naka-rubber shoes. Tsaka police ba siya? Police?
2: Hindi. Bulletproof vest yan, brother.
0: Bulletproof. Ano tinatakpan yung... Yung kwan mo?
2: Yan. Nagsalabi siya.
5: You know? Nakita kasi na si...
2: Ayan, katabi. Kata mo si Mike yan eh.
5: Yun.
2: Si Mike yan.
5: Kasi baka itulak
2: daw. Nasaan yung naglalakad oh?
5: Baka daw kasi itulak siya sa bangin eh. Pag si Mike nagtulak ng wheelchair, baka sa bangin ni Derek.
2: Dere.
0: Sama siguro na loob ni Mike, no? Sibigay na siya, nakulong pa siya.
5: Angkat paigang, di ba?
0: Ayusan talaga ang matching?
5: Yeah. Please continue, Sek. You be the one to deliver that.
2: Superhero naman tayo, superhero.
5: Okay, superhero.
2: Game.
0: Si Batman, maraming kalaban.
5: Okay, tama.
0: Pero si Joker.
2: Yung kalaban niya, si Joker.
5: Si Joker. The Joker.
0: Mas galit kay Robin.
5: Bakit? Ba't kay Batman? No?
0: Bakit?
5: Bakit siya galit kay Robin?
0: Eh, naagawan siya ng papel eh.
2: Yan! May shot daw.
8: Meron po ba kayong, sa tagal niyo po, sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso?
2: Okay.
5: This guy, siguro yung witness nagtataka, parang, ano ba to? Prank ba to?
2: Ganyan din ginawa yung suon ng witness eh. Sino ba kumuha nun?
5: Correct.
2: Kausap ko ba yung kumuha nun?
5: Okay. Si Riddler.
2: Oy, si Riddler!
5: Pati si Riddler, hindi lang si Batman. Galit din siya kay Robin.
2: Galit si Riddler kay Robin.
5: Bakit? Bakit? Kasi mula nung matuto siya mag-Google, naging maangas na daw siya.
8: Bakit po kaya naisip ng direktor na sa barn po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
2: Kasi, no?
5: Naging requirement na pala yun, di ba?
2: May naging ka ba sa Islam, Alan?
5: Naging requirement na pala yun. Pag ikaw ba'y ginawang Secretary of Aquatics and Fisheries, ikaw ba ay nakatira sa ilalim ng dagat?
2: Si Aquaman ka. Parang gano'n. Galing kay Joker, napunta kay Riddler, ako naman si Penguin.
5: Okay. Penguin.
2: Si Penguin. Hindi galit.
5: Bago.
2: Natutuwa pa nga daw siya kay Robin.
5: Bakit? Bakit siya natutuwa kay Robin?
2: Kasi kahit i-Google daw siya, hindi alam ni Robin ang spelling ng penguin.
5: Ayun!
8: Alam niyo, matagal din po ako nakulong. Ano? 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan.
2: Sabi na. So,
5: take note ha, yung may GC po yan ha, may 2 GC yan, hard killers, non-hard killers. Siguraduhin nyo po na nasa tamang GC kayo, mga killer.
2: Hindi, pro bono killer.
5: Pro bono killer. Magsialisa kayo sa GC kung nasa maling GC kayo.
0: Ha?
5: Hired and not hard
2: killers. Pro bono killers.
5: Si Wonder Woman.
2: Wonder Woman.
5: Pagod na sa paglaban ng krimen, sinisisi niya si Robin.
2: Bakit?
5: Robin na naman? Oo. Mula nang pinatakas niya si Bato, hindi na raw makapagtrabaho si Darna. Yan!
8: Di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin?
2: Oh, ha? Harapin mo?
5: Self-incrimination.
2: Parang yung 2 bato mo rito kanina yung sinasayin pa.
5: Nakita ko lahat ng defense counsel na pag anong bigla sa telepono. Biglang ba? Hindi na sinabi yun.
2: Pero ano daw? Hindi na muna. Tatapusin na muna natin ang round 3 and round 4. Si Prof gusto talaga mag-joke eh. May 4 honest pa tayo. Kasi meron po kaming guest. Magiging prim and proper kami. Dahil siyempre, tayo mga gentlemen.
5: Of course.
2: Gentlemen. Ang aming guest later ay isang lady.
5: Yes, of course. Abangan ninyo yan.
2: Yan po sa pagbabalik na 4

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Easy ka naman
0: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
3: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po nating bayan, anong iyong...
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV News Break.
8: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
9: Ganyang-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
10: Bakit ikaw ang gustong banatan?
9: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
11: Ano klase ka?
0: Sa 4.

0: Paanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin. Ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman
0: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes. Alas 4:30 ng hapon. Sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Teleradyo. At PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
3: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
4: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaulak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
5: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
3: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
3: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
7: Masdan po ang ating bayan, anong iyong...
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
1: Iisi ka naman
0: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media. Vice President Sara Duterte, the impeachment trial. Lunes hanggang Miyerkules, alauna imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media Channel 31. At sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Mas malaki ako dati.
1: Sexy ka na kayo.
0: Sexy na ako ngayon.
1: Sexy ka na ngayon.
2: Sinabi ko lang, mas malaki ka dati.
0: Yeah.
2: Hindi ko sinasabi na sexy ka ngayon. Ang nayo ko pa naman, di ko marunong sit proper syllogisms.
0: Oo nga. Syllogisms. Hindi ka naman na-intimidate, na-imitate ka lang.
3: Yan.
0: Diba?
3: Hindi ko makian logic.
0: Oo, syempre. Pero, diba, kanina, galing tayo sa isang restaurant, nangamoy manok tayo lahat.
3: Hanggang ngayon.
2: Hanggang ngayon, may manok.
0: Nag-iba na yung amoy nung kanina pumasok si Kong Ben.
3: Oo nga.
0: Parang bumangoy yung studio eh.
3: Tsaka nagkaroon ng aircon bigla. Doon kami nagtataka.
0: Okay, kaya
2: pag kayo lang, walang aircon.
3: May bias eh.
0: Pag may babae nitong ano, talagang, may ano eh. Pero mag-joke nga muna tayo ulit. Ituloy na natin ang joke. Una ka po.
2: Ha? Alam ko ba, wala nang joke. Ano ba? Gulo na. Ito na ang joke na naman. Oh, pero ito na. Yes, sorry na, sorry na.
0: Sorry na.
2: Chismosa na si Princess Maui. Itong sa pang...
0: Ulit mo, prof. Hindi namin nanay. Ulit.
2: Okay. Chismosa raw si Princess Maui. Tungkol sa pagbanggit nito sa mga Romano.
0: Romano.
1: Bakit? Yung mga Romano ba? Galing.
0: Spirito ni Prof. Guido.
1: Spirito ni Prof. Guido. Come back to me.
0: Kanina
1: ko eh. Yung mga Romano.
0: Spirito ni Prof. Guido.
2: Okay, next kasi daw.
0: Sige, bakit? Bakit chismosa si Maui?
2: Kasi mas nauna pa ito binanggit ni Princess Barbie.
0: Oh, easy.
4: Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs.
0: Yun.
3: At para lang makomplete ko yung thought ni Sek, no? Yung mga Romanov, hindi yan yung galing sa Roma.
2: Hindi ba galing sa
0: Roma? Hindi mga Romans yun. Sek, ikaw.
1: Pinanata ni Attorney Guanzon.
3: Tropa ni Isek.
0: Favorite.
1: Ang aniyang makapal na foundation sa mukha ni Attorney Ligutan.
0: Oo nga, no?
1: Bumanat naman ang mga netizen.
0: Ano sabi? Sabi netizen.
1: Si Attorney Guanzon daw, kahit walang foundation, makapal pa rin ang mukha.
3: Iyo, no?
0: Sinabi talaga ni Attorney.
1: Hindi ako nagsabi nun, ha?
2: Hindi ako nagsabi. Baka
0: nasa listahan ka na naman siya. Kaso number 40 ka lang?
3: Number 40 ka lang.
1: Bumaba nga self-esteem.
2: Talo ka pa ni Francis?
1: Medyo, kaya nga bumaba.
0: 41 ka daw, Doc Guido.
3: Pero speaking of attorneys, parang fresh na fresh daw si Attorney Ligutan sa makeup niya ayon sa mga netizen. Effective daw sa camera. Ano naman sabi nila sa makeup ni Aimee?
0: Uy, meron? Ano?
2: Makeup ba?
3: Oo. Sabi nila, defective!
0: Uy!
3: Yan!
5: Is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful and that November 6 is not the right date? What then is the right date to the subpoena to ABS?
6: With all due respect, we object to the use of the term defective.
7: Counsel, we shall await. Let the document speak for itself.
6: Yes, Your Honor, please. The witness is now in the process.
5: It was the witness who said that it was a mistake, not me.
0: Ayun.
3: Iba naman yung mistake sa defective.
0: Oh, eh.
1: Pero, bilib ako kay Aimee, hindi gumagalaw yung mukha.
0: Hindi pa talaga napansin mo.
3: Easy!
0: Kaya mo ba yung sec?
3: Easy!
1: Gusto ko rin matutunan yun.
3: Easy! Kaya
1: nagsasalita yung bilib mo, tapos hindi gumagalaw yung mukha mo.
0: Ventriloquism yun, check. Ventriloquism.
1: Grabe! Gusto ko lang gano'n na poker face.
0: Ah, poker face.
2: Sige, Ron, gano'n din.
1: Yun lang nais kong pahinga.
2: Nasaan si Ron Ron?
0: O ito, napansin nyo ba ito? Kasi dati may mga laway-laway effect. Napatikos si Jinky sa laway. Tapos, si Attorney Powa din. Ganun din, no?
3: Oo nga.
0: Pero, pinakinggan natin ang mga argumento nila. Pero may iba pang naglalaway.
2: Okay. Naglalaway.
3: Sino?
0: Si Alan Peter.
2: Ha?
0: Sayang ang laway niya dahil wala nang gusto makinig sa kanya.
8: Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court.
3: Yo, no, yeah. Pati balbas.
1: Ito investigahan ko, ba't siya gusto magpatubo ng balbas?
3: Ah, bakit siya? Quatro balbas.
1: Pwede ko ba sabihin dito?
3: Easy.
0: Ba't ka
3: pero alam niyo ba?
1: Sagutin ko eh.
3: Ito meron ako. Ito talagang the best eh. Talagang it's a matter of fate. The stars are aligned.
0: Why?
3: Bakit tadhana na si Kong Chel ang prosecution laban kay VP Inday Sara?
0: Oo nga no. Bakit?
3: Siyempre. Obvious naman eh. Si Kong Chel, joke no. Si VP Sara, kabaliktaran.
0: Ano?
3: No joke.
0: Joke no.
1: Paano?
9: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke.
3: No pala. Joke no. Si Chel joke no
1: joke,
3: pala.
1: Binaligtad mo. Joke, no?
3: Thanks, Prof. Guido. Joke, no. Yes.
2: Si Robin, no. Kailangan pa si Bato para makatakas.
0: Huh?
2: Oo. Pero tapos? Nagalit tuloy si Darna.
3: Si Darna?
0: Oh, bakit si Darna nagalit?
2: Oh, si Angel Locsin.
3: Ano ba sabi ni Angel?
0: Nga pala.
1: Lalim?
0: Bakit daw?
2: Di na raw niya kailangan sumigaw ng Darna para batuhin naman si Robin.
3: Ayan, ang tanong ko lang, nasa na yung nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa sa pangayang mga yan, sa tsikahan. Isa ka-

0: Barkoleta sa issue ng pagtawag sa atin ng unggoy sa China.
1: Yon.
2: Ha? Wala siyang pahayag?
0: Okay lang. Bakit kasi kaya? Abala pa rin siya sa pagkain ng saging na ibinigay ni Xi Jinping.
1: Ayun!
0: Oy, hi.
2: Paingin naman ng banana kyo.
1: Yeah. Ayun.
3: Sek!
0: Oh.
4: Marami raw! Sinalihan si Robin.
0: Oh, yan.
4: Reservist.
0: Oh, ano?
4: Communist.
1: Yeah. Oo nga.
4: Umanap bilang Bonifacis. Hindi raw KKK.
0: Oh.
4: Sinalihan ni Robin. Kung hindi...
0: Ano?
2: Ano ba yan?
1: Hindi yata.
0: Ano?
1: Hindi KKK. Hindi yata pwede sabihin yan.
0: Hindi KKK.
2: Ano kayo? Baka...
1: Ititi pala.
0: Ititi.
1: Bakit? Pati-ititi, ano yun?
0: Ano ibig sabihin ng ititi?
1: Sino ba nagsusulat itong mga to?
4: Ano yung titi? Tumalikod, tumakbo, tapos tinanggap na unggoy siya.
2: Apat na tiyan, ah.
1: Sino ba nagsusulat nito?
4: Kaya pahamak ako.
1: Oo nga, eh.
0: Hindi, ititi. Ito, bilid ko nga ako kay Robby. Kasi noong una nakita ko yung post niya, tumindig siya eh.
1: Tumindig.
0: Parang sabi niya, oh, hindi dapat ganito.
1: Yes.
0: Ang inaasal niya, hindi dapat.
1: Absolutely.
0: Ganyan. Kaso, nung nag-post si Tariela,
1: bumaliktad.
0: It's your fault, Tariela. You sabi, drew first blood.
1: Yeah. Ano, nagulat so, na ako
0: eh. Sabi nga, para daw Chinese or other Asians na yellow, ang kulay natin ganoon, na correct, talagang yung mga white supremacist ang tawag talaga sa atin mga monkeys.
1: Monkeys.
0: So hindi naman dapat ganoon.
1: Ewan ko
0: so,
1: ba?
4: Na, wala na. Anthropologist pala siya. Na-trace niya yung ating kwan.
0: Yun nga, yung galing.
4: Ancestry.
2: Galing sa
4: Austronesians.
1: Akin lang, some monkeys and apes evolved better than others, I suppose.
4: Oo nga.
0: Parang nakita ko sa sabi ko na may post niya, hindi na naman yung malalang post niya. Parang nakita ko ngayon sa post mo. Pero mag the surfaces nga tayo kung ano yung mga patok ngayon.
1: Yan.
0: Nagkakagulo sila talaga.
5: Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says. Magkakaiba
6: ng personal. Ito muna, singkong sikat.
0: Yan.
6: So, narinig nyo na ba itong mga to? No. Tulad ng number 5, Jinggoy Estrada.
1: Oh! Ay, pero, why is it trending? I wonder why. Biglaan.
6: And number 4, yung IBP, Sara Duterte impeachment vote threshold. So, question ng IBP.
0: Ah,
1: yung 16.
6: Yung 16 votes.
1: Discussion yan.
6: So, IBP ito na nag-raise ng question. Oh,
1: Integrated Board of the Philippines. 16
6: pa rin ba dapat yun?
1: Okay.
6: So, number 3, Ombudsman Indictment, Arnaldo Ignacio.
0: Sino yung pangatapat? Yung pangatapat?
1: Si Arnaldo.
0: Si
1: Arnel
0: Ignacio.
1: May balbas din, no?
4: Ano pa, wala sala ba siya ron?
1: Hindi pa. Ayan, may balbas din, no? Ayan, no?
0: Kasi dati na yan, pero kinawas siya ulit ngayon para
6: may buhay ulit.
1: Hindi po si Michael
4: Patin na na.
0: Sino? Ang dami yan ni Sekeni, parang paramdam eh.
1: Hindi po si Michael Patin.
4: Daming thought bubbles.
1: Hindi si...
0: Raul ka! Sorry po, Lord.
6: Number 2.
4: Hindi yan TNL.
1: Balbas din eh.
6: Okay, number 2. Baligod, Cyber Libel Warrant.
1: Yun!
0: Nahinig siya na kayo, napansin ba?
1: Nadali siya niya, no? I think si Sek Kiko ang nakadali sa kanya.
0: Kaya tiharos araw-araw, meron silang
4: kasama. Hindi, marami yung cyber libel niya.
6: Cyber sama niya siya, no? Okay.
1: Sino ba?
6: Number 1 yung, of course, impeachment.
0: Ah, syempre.
1: So, very...
0: Pero wala, no?
6: Pero yung sa ano, may tiningnan ko yung mga posts, tapos yung isang recent, isang post lang to, na about sa comment na, yun nga, about sa unggoy,
0: kumabot
6: ng almost 500,000 views. Mm. Isang post lang yun. Sa from One News Network. Ano ba masasabi mo doon?
0: Personally, nagpapasalamat ko sa lahat ng mga senador na tumindig, mga politiko natin, na hindi dapat natin pinapalapas yung ganitong klaseng uri ng pambubuska o racism na ginagawa ng
6: ibang. Di ba yan, pambubuli din?
1: Pambubuli
6: sa ating mga ano.
4: Bad yan.
1: Bad. Very, very bad. Bait ni Sek ngayon.
0: Bait ang bait ni Sek.
4: Depende kung sino ibubuli.
1: Yeah. He's so subdued today, isn't he? Man is subdued.
0: At syempre, kung impeachment ang pag-uusapan, ano pang dapat humimay niya? Kundi ang Herman Kahn!
1: Who What were you gonna say?
5: Walang putol, walang budol.

0: Alan Herman sa Herman Cat. Herman Cat.
1: Namiss namin to, ah.
2: Uy, ayun. Ayan. So, mga alaskador at alaskadora, sabi nga nila, nothing beats the original.
1: Oo. Oh,
2: Kaya ang aking Herman Cat ngayong araw na ito, I dedicate it sa original, the man, the myth, and the legend himself. Ang aking ama na si Kareli Herman na pumanaw noong nakaraang July 8.
1: Saludo! Ulitin natin, guys. Yun,
2: saludo tayo. Yun.
1: Yun. Okay.
2: So maraming tributes, mga kwento at recollections noong lamay niya, no, mula sa kanyang mga nakasama sa protest movement tulad ni Sec. Ronald Llamas at iba pang mga tinatawag na old guards.
1: Yan.
2: Old guards.
1: Yung sibigin mo yung mga original.
2: Mga street parliamentarians. So parliamentarists. Yan. So sa social media, maraming nag-post at nag-share nung isang art card na may quotation mula sa kanya.
1: Yan.
2: Ayun, yun yung art card, no? Ang nakasulat doon, "For as long as the dreams and aspirations of the EDSA revolution are unfulfilled, we have to move, rally, protest, and work among ourselves and among our people to ensure that we no longer allow idiots,
1: imbeciles,
2: charlatans, and crooks to masquerade as servants of the people and bring our country nowhere and everywhere but up." Ama ko po ang nagsabi niyan. Sa wikang Pilipino, hanggat di pa natutupad ang mga pangarap at adikain ng EDSA, kailangan tayong kumilos, tumindig, magkaisa, magpahayag, manindigan. Kailangan nating magtrabaho kasama ang ating kapwa Pilipino, sapagkat hindi na natin maaaring hayaan ang mga ungas, mga manloloko, mga magnanakaw, at mga nagpapanggap na lingkod bayan ay muling dalhin ang ating bayan sa pagdurusa. Of course, sobrang tagal na nung EDSA. Matagal na yon. 40 years na po ang lumipas mula ng EDSA 1, 25 years na mula ng EDSA 2. Ngunit, napapanahon pa rin ang mensahe ni Kareli, lalo na sa konteksto ng EDSA 2. Kung natatanda ninyo, ang naging mitsa kasi ng EDSA 2 ay ang naging botohan ng Senate Impeachment Court tungkol sa infamous second envelope.
1: Alala niyo yun?
2: Na may mga bank documents at financial records si dating Pangulong Joseph Estrada.
1: Naulit
2: lang, ha? Does that sound familiar?
1: Yeah.
2: Halos ganyan ding kasi ang mangyayari sa Lunes, this coming Monday, sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Umiikot din ito sa isang mahalagang tanong pang-institusyon. Dapat bang tumanggi ang isang impeachment court na suriin ang ebidensyang ipinapalagay ng isang panig na mahalaga sa mga reklamong inihain? Take note, mga alaskador at alaskadora, hindi hinihiling ng prosecution na hatulan na ngayon si Vice Presidente Sara Duterte. Ang hinihiling lang nila ay payagang umusad ang prosesong itinakda ng konstitusyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga ebidensya sa ilalim ng supina upang mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na suriin, questionin, at talakayin ang mga ito sa isang bukas na pagdinig. Kasi kung wala naman tinatago, bakit kailangan harangin, di ba? Ang tiwala kasi ng mamamayan sa mga institusyon ay nakasalalay hindi lamang sa magiging hatol, kundi pati na rin sa mga paniniwalang ang proseso ay naging bukas, patas, at tunay na nakatuon sa paghahanap ng katotohanan.
1: Yun.
2: Kung nais ng impeachment court na palakasin ang tiwalang yon, dapat ipakita nila na wala itong pahihintulutang ebidensya na manatiling nakatago.
1: Transparency.
2: Tandaan ninyo ang leksyon ng second envelope at ng EDSA 2. Kasi kung hindi, baka sermonan kayo, Kareli, sa mga panaginip ninyo.
3: Umuntuhin kayo.
2: Yung.
4: Isa lang yung issue ko, eh.
1: Oh.
4: Bakit mas sexy yung tatay?
2: No questions asked.
4: Ang nakita yung picture, eh.
2: Matipuno, naka-shade.
4: Hindi lang sa katawan, yung dating.
2: Dating, nga, malayo, boss, malayo.
1: Ano, pogi talaga si Kareli?
2: Halika mo siya.
1: Talaga si Kareli. Ito yung sura.
2: He's probably older than me when this...
4: Artistahin, eh.
1: Maraming babae nagkakandara pa para sa kay Kareli.
2: Sabi nga nila, the fruit fell far from the tree.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
4: And

93.1.

0: pangkalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
1: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang

0: Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dating collegiate basketball player patay sa aksidente sa NLEX. Suntukan ng magkakalitang construction worker na uwi sa saksakan sa Quezon City. Special Investigation Task Force pinuo para sa kaso ng pinatay na vlogger sa Caloocan City. Sa pool sa video, military truck pinasabugan ng granada sa Maguindanao del Sur. Dalawang sundalo at tatlong sibilyan sugatan. Mga kaso ng karahasan at pagnanakaw sa mga motorcycle taxi rider tumaas. Mga rider at kanila mga pamilya, apektado ang mental health dahil sa nararamdamang takot.
3: Tayo natin yung pong testimonya po ni Director Matibag.
2: NBI Director Melvin Matibag may pasabog umano sa pagsalang sa ikatlong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Depensa, hindi naman natatakot sa pagsampina sa financial records ng vice. Janine Gutierrez, nagpapasalamat na katrabaho ang boyfriend na si Jericho Rosales sa may init na eksena sa The Loyalty Game.
1: Kapamilya, kapatay ang dating San Beda basketball player na si John Vincent Gallego matapos sumalpok sa concrete barrier ang minamaneho niyang sasakyan sa NLEX Meycauayan, Bulacan itong Sabado ng umaga. Pabalik ng Maynila nang madisgrasya ang 28-anyos na dating basketbolista. Dinala pa sa ospital si Gallego pero idiniklarang dead on arrival. Nag-uumapaw naman ang pakikiramay at dalamhati mula sa mga kaibigan at mga nagmamahal kay Gallego. Inalala ng basketball player na si Fran Yu si Gallego na tinawag na kapatid at isang incredible person, mahusay na teammate at totoong kaibigan. Nagpaabot din ng pakikiramay ang San Beda University Alumni Association sa pamilya ng dating Red Lion player. Patay naman sa pamamaril ng riding in tandem ang babaeng vlogger habang sugatan ang kanyang live-in partner sa Caloocan City nitong Biyernes. Sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw nang marinig ng isang kapitbahay ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng isang subdivision sa Barangay 171. Isinugod ang mga sugatang biktima sa ospital. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na sina Alicia Lipata, 24 na taong gulang at mas kilala sa kanyang social media account name na Mima Alicia. Nasa 2-3 buwan pa lamang umanong nakatira ang mga biktima sa subdivision. Wala ring nakuhang CCTV footage sa barangay ang mga otoridad na maaari sanang makatulong sa investigasyon. Patuloy namang sinisikap ng pulisya na matukoy ang mga salarin at ang motibo sa pamamaril.
4: Ang pagkakaalam ko po, kararating lang nung biktima at ang sabi nila dito sa gate is nakasunod ang dalawang ang nakamotor.
5: Tatlong grupo na ng mga kapulisan dito nagpa-review ng CCTV namin. Pero wala talaga silang nakita. Kaya tinatry naman ng mga kapulisan natin na pumunta pa sa ibang barangay.
1: Samantala, bumuuna ng Special Investigation Task Group MIMA ang Northern Police District na tututok sa malalimang imbestigasyon sa insidente. Nanawagan din ang NPD sa sinumang may impormasyon sa mga suspek na makipagtulungan sa pulisya.
2: Patay ang lalaking sakay ng SUV habang 7 iba pa ang sugatan sa karambolan ng 5 sasakyan sa EDSA northbound corner Oliveros Drive sa Quezon City. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
6: Maluwag ang EDSA northbound corner Oliveros Drive sa Quezon City nang biglang araruhin ng itim na SUV ang nasa unahan nitong pick-up, taxi at dalawang motorsiklo itong Biyernes ng umaga. Sa kuha ng CCTV ng MMDA, kita ang pagtilapon ng dalawang rider at angkas nila ng banggain ng SUV. Sugatan din ang driver ng taxi na nakahinto sa lugar matapos sumampa sa gutter dahil sa tindi ng pagsalpok.
7: Doon tayong pito na sugatan at isang nasawi. Yung nasawi natin na biktima, isa sa mga sakay ng SUV. Ang pasado alas 11 rin ng umaga, binawian din siya ng buhay.
6: Drunk driving o pagmamaneho ng nakainom ang isa sa tinitignan ng mga otoridad na sanhi ng malagim na road crash.
7: Kandak ng alcohol breath analyzer test ang ating Land Transportation Office. Kaso nga lang, yung driver ng SUV dahil sa kanyang natamong mga sugat, hindi siya kagad o hindi niya magampanan yung pag-test doon. Kaya hindi nakuha yung porsyento kung siya ba talaga ay nakainom o hindi.
6: Sa ngayon, ligtas at nagpapagaling pa sa ospital ang mga sugatan, kabilang ang SUV driver na posibleng maharap sa patong-patong na reklamo. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Mula sa suntukan, na uwi sa pananaksak ang alitan ng dalawang construction workers sa Quezon City. Pero giit ng suspect, hindi niya sinaksak kundi natumba sa bakal ang katrabaho. Nagbabalik, Ian Sanchez.
6: Naantala ang lunch break ng mga construction worker sa itinatayong gusali sa barangay Greater Lagro, Quezon City, nang mauwi sa pananaksak ang suntukan ng makaalit ang trabahador nitong Webes. Nagtamo ng mga hiwa sa muka at likod ang biktima habang agad nahuli ng pulisya ang sospek matapos mapigilan ng iba pang katrabaho.
8: Accordingly, ilagay nila nitong sospek ng biktima na nagsusumbong sa kanilang foreman hanggang doon sa umabot noong 11:40 a.m. ng July 16 na kasalukuyan silang kumakain, kinumpronta po yung biktima yung suspect at umabot ng suntukan hanggang sa umabot pa ng yung insidente na in-stab or sinaksak yung suspect yung biktima.
6: Matay sa investigasyon ng pulisya, sumama ang loob ng suspect sa madalas na pagre-report nito sa forma nila. Tututanggi naman ng suspect na sinaksak niya ang biktima na umano'y matagal na siyang binubuli. Nasugatan niya ito ng mga bakal sa bodega nang matumba silang dalawa habang nagpapambuno.
9: Lagi niya pa akong pinaginitan sa trabaho, lagi niya pa akong binubuli, pinoprovoke, lagi niya po akong hinahamon na suntukan daw po sa labas.
6: Ayon sa pulis, bagaman wala na recover na patalim sa sospek, taliwas naman umano ang mga pahayag nito sa saraysay ng mga testigo. Ligtas at nagpapagaling na sa mga sugat ang biktima habang nakakulong na ang sospek dahil sa kasong frustrated homicide. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
2: Dalawang sundalo at tatlong sibilyan ang sugatan matapos hagisan ng granada ang isang military truck sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur ngayong Sabado ng umaga. Sa pool sa CCTV, ang paghagis ng granada ng isang riding in tandem sa magka-convoy na military truck. Mamamalengke sana ang mga sakay nitong tropa para sa kanilang mga pangangailangan. Naiwasan ng ikalawang truck ang sumabog na granada. Pero may ilang sibilyan sa tabi na daan na inabutan ng pagsabog. Mabilis namang nakatakas ang mga nakamotorsiklong suspect patungo sa bayan ng Mamasapano. Iniimbestigahan na ng pulisya at militar ang insidente para matukoy at tugisin ang mga suspect. Lalo't umiiral ngayon ang COMELEC gun ban sa BARM para sa nalalapit na parliamentary election. Kinundan na naman ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang naturang grenade attack. Hinimok din nila ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa anumang impormasyon para sa pagkakadakip ng mga suspect.
1: Pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad para sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa PNP, malaking bagay para sa kanila na makakatuwang ang iba pang law enforcement agencies gaya ng AFP para tiyakin ang seguridad at maayos sa pagdaraos ng BARM parliamentary election sa Setyembre. Mahigpit na nilang ipinatutupad ang gun ban na nagsimula noong Webes at tatagal hanggang September 29. Nakapwesto na rin ang mga checkpoints sa iba-ibang lugar. Ilang election hotspots na rin sa rehiyon ang natukoy at binabantayan ang posibleng panggugulo ng mga teroristang grupo. Samantala, nakalatag na rin ang komprehensibong security plan para sa taunang pagharap ng Pangulo sa taong bayan sa July 27. 20,000 pulis ang ipakakalat ng PNP sa araw ng SONA. Maliit na si Logan noon sa Maynila, aba, may higit 100 branches na ngayon. Dahil yan sa diskarte ng isa sa mga negosyanteng itinampok ng may puhunan sa kanilang 13 taong paghahatid ng mga kwentong asenso. Tunghayan natin ang tagumpay ng Baksilog ni Ate Rica.
10: Ako po si Ate Rica Peñalosa, ang may-ari ng Ate Rica's Baksilog. After 8 years, sobrang malaking pinagbago. Kasi nung nag-start yung may puhunan doon, wala pa kaming 10 stores eh. Ngayon, nasa 120 plus na kami. Hindi pa kami gumamit ng ambassador, ambassadress sa brand namin. Kumbaga, yung may puhunan lang talaga ang nagbigay sa amin ng chance para makilala sa buong Pilipinas. Ito po ang ating bagong silog meals after 8 years. Ang Hungarian silog. Ang burger silog, ang ham silog, 2 puno po ito, at ang sisig silog. Mas maganda yung may i-offer tayong iba para hindi lang yun at yun ang aming paninda, para hindi nagsasawa ang mga tao. Nung nagkaroon ako sa UST, mas maganda yung kita, mas lumago siya, mas maraming tumanggilig sa akin. Sabi ko, ito yung right time na pwede na ako mag-franchise. Pwede pala. Well, ngayon, meron na kaming team. Yung mga alaga kong estudyante dati sa Lasal, sila na yung business partner ko ngayon. Hindi ko iniisip na marami palang may inspire sa kwento ni Ate Rica. Naiyak ako eh, kasi hindi ko alam yung ginagawa ko pala. May pupuntahan.
11: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan Kaya Mo, Linggo ng hapon.
1: Susunod, PNP makikipagtulungan sa mga LGU at ride-hailing companies para tiyakin ang kaligtasan ng motorcycle taxi riders. At Alex Ayala at Venus Williams muling magtatambal sa Mubadala DC Open sa Amerika sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Ranging sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.

0: inaasahang masisimulan na sa susunod na linggo ang issue ng confidential funds sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito matatalakay kung sino si Mary Grace Piatos. Mabibigat na pahayag din ang aabangan mula sa susunod na testigong si NBI Director Melvin Matibag, nagpapatrol Jervis Manahan.
1: To shed light on a matter that the NBI will ask.
2: Pasabog na testimonya mula kay NBI Director Melvin Matibag ang inaabangan sa ikatlong linggo ng impeachment trial. Hindi sinabi ng prosecution kung tungkol saan ito. Pero ito na anila ang bubuo sa mga naunang pahayag ng dalawang testigo mula sa NBI.
3: Kung sinabi ko yun, hindi na pasabog yun. So antayin ho natin yung pong testimonya po ni Director Matibag. Basically, bubuin po niya yung pong naging investigasyon po ng NBI on the threats made by the Vice President and whether there exists continuing threats by the Vice President on the President and his family.
2: Kung matatapos ang direct at cross-examination kay Matibag, sisimula na ang susunod na article of impeachment na tatalakay naman sa confidential funds. Dalawang dating opisyal ng Land Bank ang isinumite ng prosecution para sa mga unang testigo sa article na ito. Nauna nang sinabi ng depensa na hindi sila natatakot sakaling matuloy ang pagsasampina ng mga tax documents ng pangalawang pangulo.
4: Na-anticipate natin na maraming mga batikos na ganyan, naka-issue tayo ay nagtatago or natatakot sa dokumento. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naaayon sa batas.
2: Itinanggi naman ng prosecution ang dating pahayag ng kampo ng bise sa issue ng ebidensya.
3: Wala ang fishing expedition kung balyena yung nahanap. Kasi pinag-uusapan ho natin dito, hindi naman ho bariya-bariyang pere. So malalaking pera po yung pinag-uusapan natin.
2: Dahil may ilang testigong tinanggal na sa listahan, sinabi ni Rito na umikli ng 3 hanggang 4 na linggo ang paglilitis. Dagdag ni Senator Judge Erwin Tulfo, dapat sanang bilisan ang paglilitis at huwag nang bigyan ng oras ang mga isyong walang kinalaman sa impeachment.
5: Napupunta sa ibang lugar, sa mga usapan sa impeachment, ay kawawa po ang Vice President. Kailangan po namin tapusin kagad ito. Apo. Kung wala po talagang sala, bakit pa namin patagalin? Kung meron naman din, pag-usapan natin, tingnan natin.
2: Handa ang magkabilang kampong mapabilis ang paglilitis kapag nagbawas ulit ng mga testigo sa mga susunod na bahagi ng pagdinig. Iginiit ng prosecution na hindi totoo ang mga usap-usapan na milyong-milyong piso mula sa pondo ng gobyerno ang ginagastos sa impeachment trial. Sabi nila, walang dagdag na pondo na ginagastos para sa paglilitis na ito, kaya walang nasasayang na pera ng taong bayan. May pakiusap naman ang isang political analyst para maunawaan at patuloy na bantayan ng taong bayan ang impeachment trial.
6: Simplihan natin para mas madaling pong maunawaan. Beyond the objection, beyond the your honor, nagiging very technical at very alienating. Mukhang ang purpose po na ganito ay hindi ito masyado maintindihan na mas at mainip po tayo.
2: Umapela naman ang Bantay Senado Network na maisalin sa iba't ibang wika ang paglilitis para mas maintindihan ng mas maraming Pilipino. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
7: Tiniyak ng Philippine National Police na patuloy itong makikipagtulungan sa mga motorcycle ride-hailing company at mga lokal na pamahalaan para mas maprotektahan ang mga rider, pasahero at publiko. Ito'y sa gitna ng magkakasunod na insidente ng pang-hold up at pagpatay sa isang o sa ilang motor taxi rider. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: Bakit?

0: uwi sa family nila nun safe. I mean, dapat makapaghanap buhay sila na maayos na. Lord, I really pray for this world.
1: Napahagulhol ang content creator na si May Ann Manipudlim habang nagvi-video ng A Day in My Life vlog. Ito'y matapos niyang mabasa ang mensahe sa papel na nakadikit sa helmet ng isang motor taxi rider na nakatigil sa bahagi ng Quirino Avenue pasado alas 8 ng umaga nitong Biyernes. Nakasulat sa papel ang pakiusap na huwag siyang patayin dahil may maliit pa siyang anak at nais lang niyang maihatid ng ligtas ang pasahero sa paroroonan.
0: The moment I saw the note, something inside me parang broke talaga. And thinking or reading that specific part on the note na meron siyang maliit pang anak, I kept thinking about my child. Na iniisip ko, what if asawa ko yon?
1: Napanood niya rin Anya nitong mga nakaraang araw ang mga balita tungkol sa magkakasunod na insidente ng pagnanakaw at pagpatay na biktima ang mga motor taxi rider. Tulad ng nangyari sa Caloocan at Carmona, Cavite.
0: Somehow, parang in my own little way, a wake-up call for people to be aware. Kasi hindi mo alam kung ano pinagdadaanan ng taong lumaban kayo ng patas. Ayan. Because these people, kahit anong trabaho mo, they're working really, really hard to provide for their family.
1: Ayon sa psychologist na si Dr. John Carandang, makatuwiran at may basehan ang takot at pagkabahala ng publiko dahil sa mga ganitong insidente, lalo't higit ang mga rider. Pero bukod sa kanila, sinabi ni Carandang na posibleng apektado rin ang mental health ng mga pamilya nila.
2: Very valid yung anxiety, yung fear ng bawat isang. I-update na lang nila yung kanyang kamahal sila sa buhay, kung nasaan sila, nasa ganon, sa kahit sa gitna ng oras, sa gitna ng gabi, nakamonitor yung mga mahal nila sa buhay. At least, panatag pa rin.
1: Sa tala naman ng Motorcycle Federation of the Philippines, tumaas umano ang mga insidente ng karasan at pagnanakaw sa mga motor taxi rider.
3: Ang study namin dyan, dumami yung nangangailangan ng pera because of drugs. Kanya sila, yung mga hold up na. Ang nangyayari, tumaas yung hold up kita sa motorcycle.
1: Sa isang pahayag, tiniyak naman ng PNP na nahuli na ang mga suspect sa likod ng mga insidenteng ito. Patuloy anila silang makikipagtulungan sa mga motorcycle ride hailing company, mga lokal na pamahalaan at iba pang mga katuwang para higit na mapalakas ang mga hakbang para maprotektahan ang mga rider, pasahero at publiko. Hinihikayat din ng PNP ang publiko na agad na iulat ang anumang kahinahinalang tao o aktibidad sa Unified 911 Emergency Hotline o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
4: Sa balitang sports, muling magtatambal sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams at Pinay tennis ace na si Alex Ayala. Ito ay matapos mapabilang ang dalawa sa wildcard entry sa Mubadala DC Open sa Washington, DC. Ang WTA 500 hardcourt tournament na ito ay gaganapin mula July 25 hanggang August 2. Unang nagsama sina Alex at Venus sa Bad Homburg Open sa Alemanya noong nakaraang buwan, kung saan umabot sila sa quarterfinals ng grass court tournament. Samantala, tinanghal naman si Ayala bilang WTA Star of the Swing para sa 2026 grass court season. Ito ay matapos siyang makakuha ng 89% ng kabuuang boto mula sa fans sa official poll ng WTA Tennis. Tinalo niya sa botohan ang kampiyon ng Wimbledon na si Linda Noskova na nakakuha ng 7% ng boto at ang finalist na si Carolina Muchova na may 3% naman. Nakakuha niya ang parangal na ito dahil sa kanyang pambihirang tagumpay sa hard grass court. Isa sa pinakamaingay ay nang talunin niya ang world number 8 at dating Wimbledon champion na si Iga Swiatek sa makasaysayang round of 16 ng Wimbledon. Dahil doon, umakyat ang kanyang world ranking sa kanyang career high na number 28.
5: matuto kang marami sa mga intense na eksena sa The Loyalty Game ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Ayon kay Janine, malaking bagay na ang kaeksena niya ang kanyang real-life boyfriend. Samantala, nagsalita na rin si Janine sa naging emosyonal na paglalabas ng sama ng loob ng kanyang ina na si Lotlot de Leon sa kapatid na si Ian. Nagpapatrol MJ Felipe.
6: Fresh new episodes ng The Loyalty Game ang inilabas ng Prime Video nitong Biyernes. At intense ang mga eksena. Kwento ng bidang si Janine Gutierrez, natutuwa siya pag nababasa ang reaksyon ng viewers online.
7: Sobrang grateful ako na we're number one on Prime and you know, merong mga nagpa-viral sa TikTok na mga eksena. So, we're so grateful kasi good reviews yung The Loyalty Game. Right.
6: Kung hindi si Jericho ang naging co-star niya sa serye, tatanggapin naman din ito ni Janine. Pero malaking bagay aniyang umoo at magkatrabaho sila ng kanyang real-life boyfriend.
7: Sobra! Oh my God! I always said nga to Echo, thank you talaga, thank you na nagustuhan mo din to because I can't imagine doing it with anyone. There's love scenes, it's dark, so at least kaya kong tumalon ng malalim because alam kong we work together well.
6: Pero in real life, kaya bang kumontrata ni Janine ng isang loyalty tester para malaman kung loyal ba o hindi ang kanyang partner?
7: Alam mo, hindi.
8: Okay.
7: Kasi takot ako. Sabi ko nga eh, parang ako yata yung tipo na kung feeling ko baka nag-cheat yung partner ko, pero if I ask them and they deny, kakapitan ko na lang yun. So to play a role like Anna na talagang ang tapang niya at gusto niyang malaman yung totoo.
6: Samantala, nakausap na ni Janine ang kanyang inang si Lotlot de Leon noong isang gabi. Kinamusta niya ito matapos maglabas ng sama ng loob sa kapatid na si Ian de Leon dahil sa issue ng mana.
7: I worry that my mom will get sick kasi lahat kinikim-kim niya. So bilang anak, alam ko talaga kung gaano siya kamatiisin at talagang never ever ever siya magsasalita about anything private. So for it to reach that point, alam ko na talaga punong-puno na siya ng mga pinagdadaanan niya.
6: Pero kamakailan, nag-post na si Ian at nagpapasalamat kay Matet dahil nakapag-usap na sila. Hiling ni Janine na maging maayos na ang lahat. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Ombudsman, itinangging mabagal at pinipili ang iniimbestigahan at kinakasuhan sa flood control scandal. Kasunod na malakas na lindol na itala sa Davao Occidental, ilang kalapit na probinsya niyanig sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin. Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
8: Mag-Artrisin.
15: Pabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
5: Kinundena ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang hindi maganda at mapanghamak na paglalarawan ng China Daily sa mga Pilipino. Sa isang pahayag, sinabi ni Abalos na ang pagyurak sa dangal ng lahing Pilipino ay lubos na nakalulungkot at nakagagalit. Inilabas sa China Daily ang isang AI video ng isang unggoy na nakabarong. Nakikiisa si Abalos sa protesta ng Department of Foreign Affairs bilang pagtatanggol sa dangal, karapatan at pagkakakilanlan ng Pilipinas. Para naman kay Kabataan Party List Representative Rene Co, malinaw na pagtatangka ito para maliitin ang protesta ng Pilipinas sa mga agresibong kilos ng China. Walaan niyang anumang bansang may karapatang baliwalain o gawing biro ang pakikibaka ng taong bayan. Nanawagan naman si Senator Risa Ontiveros sa international community na makiisa sa Pilipinas sa pagkondena sa inasal ng China. Giit niya, kailangang humingi ng paumanhin ang gobyerno ng China sa mga Pilipino. Samantala, kinumpirma ng U.S. Department of State na bibisita sa Maynila si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Simula yan sa July 19 hanggang 23. Dadalo si Rubio sa ilang mahalagang pulong tulad ng ASEAN Post-Ministerial Conference, East Asia Summit Foreign Ministers Meeting at ang ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting. Ayon sa State Department, pagkakataon ito para ipakita ang mga konkretong resulta ng US-ASEAN cooperation at iba yung palalimin ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Bukod dito, layon din ni Rubio na isulong ang isang malaya, bukas, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region. Inaasahan din makikipagkita siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Magpakarga na po dahil malaki ang magiging dagdag presyo sa petrolyo sa Martes, July 21. Base sa paggalaw ng presyo sa world market, inaasahang magmamahal ang diesel ng 10 hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina tataas presyo ng 3 hanggang 4 na piso kada litro. Habang ang kerosene maglalaro sa 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Pero dahil nasa state of national emergency o energy emergency pa rin ang bansa, ang Department of Energy pa rin ang magbibigay ng eksaktong itataas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang oil price hike ay bunsod pa rin ng gulo sa pagitan ng US at Iran. Samantala, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na sa ngayon wala munang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, wala pang manufacturer na naghahain ng petisyon para sa price adjustment. Ginawa ng DTI ang pahayag kasunod ng pangambang taas presyo sa ilang bilihin dahil sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran.
19: For the increase, wala pa naman humingi ng price increase sa atin. So for now, there's still no price increase. It's really best for us to just wait.
18: Halos isang taon matapos ilunsad ang investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects, patuloy na nananawagan ang ilang cause-oriented groups na panagutin ang mga sangkot sa mga anomalya. Tiniyak naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi tumitigil ang investigasyon para matukoy at makasuhan ang mga sangkot sa katiwalian, sino man sila. Nagpapatrol, Alison Po.
20: Mahigit isang linggo bago ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilunsad ng mga human rights group ngayong Sabado ang Laya Campaign. Panawagan ito ng pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects at pagpapalaya sa lahat ng political prisoners sa bansa.
21: Wala pa rin naman talaga napapanagot. Mahigit isang taon na mula nung pumutok yung flood control project issues.
22: Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
20: Sa State of the Nation address noong nagdaang taon, inuutos ng Pangulo na imbestigahan at kasuhan ang mga anomalya sa mga proyektong kontrabaha. Iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na walang pinipili ang imbestigasyon ng kanyang tanggapan para mapanagot ang mga sangkot.
22: Walang pagtatakpan dito. Araw-araw nasa opisina kami, hindi kami tumitigil.
20: Nauna nang inihayag ni Remulla na malapit nang maisampa ang plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero iginiit ng abogado ni Romualdez na wala umanong ebidensyang sumusuporta sa mga paratang.
23: Kami pa rin ay nagtataka kung bakit ganun ang direksyon. Samantalang siyempre sa aming pananaw wala po talagang patunay o walang ebidensya tungkol sa sinasabing kaugnayan ni dating speaker dito sa flood control anomalies po.
20: Sa Facebook Live naman ngayong Sabado, muling kinwestiyon ni Senador Alan Peter Cayetano ang mga naunang investigasyon sa flood control ng Senate Blue Ribbon Committee. Isang taon na anya itong tumatakbo pero nahaluan na umano ng politika.
24: Anong KKK ang gusto nyo? Tuyog, kakukulong, or katotohanan, konstitusyon, at paglaban sa korupsyon. Na basta't kaaway nila, ikukulong nila.
20: Buwelta naman ni Blue Ribbon Committee Vice Chair Senator Panfilo Lacson, huwag mainip at nagpasaring pa kay Cayetano. Mayroon din anyang ghost flood control project sa Taguig City, taga-Taguig si Cayetano at alkalde ng lungsod ang asawa niyang si Lani Cayetano. Sa naunang pahayag, pinanindigan din ni Lacson ang naging papel ng komite para imbestigahan, makasuhan at maaresto ang ilang dati at nakaupong opisyal ng gobyerno at contractor kaugnay ng maanomalya at ghost flood control projects. Kabilang narito sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Alison Ko, ABS-CBN News.
5: Niyanig ng magkasunod na lindol ang Sarangani, Davao Occidental ngayong Sabado. Ramdam ang magnitude 5.5 na lindol hanggang Glan, Sarangani, kung saan nahinto at napalabas ng court ang mga naglalaro ng pickleball sa Barangay Glan, Padido, bandang hating gabi. Habang nawasiwas naman ang mga nakasabit na paninda sa isang gadget shop sa bayan. Naitala ang intensity 4 na lakas ng lindol sa Malapatan at Glan, General Santos City, Tupi, South Cotabato at Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sinundan din ito ng magnitude 5.6 na lindol alas 10:30 ng umaga. Naitala ang epicenter ng dalawang lindol sa dagat malapit sa Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental. Mga lumba-lumba o dolphins nakisabay sa biyahe ng mga turista sa Batanes sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
25: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: Ring, ring, go away!
28: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. in banana and orange flavors. Be wise, mommy.
27: Cough, cough, wet away! Yay!
28: Pambatang Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
25: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
25: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
0: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
25: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Inalala ng pamilya, mga kakilala at taga-suporta ang yumaong basketbolistang si Rene Clert Baterbonia sa 40th araw mula nang siya ay pumanaw. Umaasa silang agarang makakamit ang katarungan sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
3: Nakaroon sa ato ang
4: sa isang tribute run sa Talacogon, Agusa del Sur, idinaan ang pag-alala sa 40th araw mula ng pumanaw si Rene Clert Baterbonia, ang Ateneo Blue Eagles recruit, na nalunod kasama ang teammate na Nigerian na si Divine Adili sa team building sa Dipakulaw, Aurora. Maagang dinalaw ng mga kakilala at taga-suporta ang puntod ni Baterbonia sa Talacogon Cemetery. Ang kanyang nicho, puno ng bulaklak, mga larawan at bola na sumisimbolo sa pangarap ng batang basketbolista.
6: Yung iyak ko ba? Kasi ramdam ko yung hirap nila eh, dahil alam ko rin na galing din ako sa ganun na hirap. So yung galit ko sa mga taong involved na yung in-stop nila yung pangarap niya.
4: Malaking panghihinayang ng lahat sa nasayang na buhay ng 2025 Palarong Pambansa MVP. Lalo't lumuwas siya sa Maynila para sundan ang pangarap. Pero sa loob lang ng 4 ay namatay ito. Nag-alay rin ng isang misa para kay Bobet. Patuloy naman ang panawagan sa hustisya ng pamilya Baterbonia.
7: Kung maprian pa lang among kasing-kasing, dako kayo nga saman. Ngayon mo lang din na mabalik.
21: apantuhon ninyo. Itabangan mi ninyo aron mi makasurvive nini.
8: Sila po ang pusa din nga. Ipakit anesthesia.
4: Ayon sa kanyang lola, dasal nila ang katarungan sa pagkamatay ng mahal sa buhay at mag-usad ng investigasyon para mapanagot ang sinumang mapapatunayang may kapabayaan. Hernal Tokmo, ABS-CBN News.
18: Isa ka ba kapamilya sa mga nag-photocopy ng pera matapos makapanood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Nako, bawal po yan sa batas. At para iwas asunto, ipapaliwanag po natin yan dito sa Alamin ang Batas. Ilan lang mga larawang ito na pinost sa social media sites, perang photocopy at may caption na pwede na pala ang mga itong gamitin bilang totoong pera.
9: This is not a...
18: Ang pinagmula ng kaisipang ito na maaaring mag-photocopy ng pera ang isang parte ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: We agreed to expedite the proceedings. And now, what is happening is photocopies of documents that we want to peruse and see are being presented.
10: A photocopy is now considered as an original. 2019 amendments in the rules of evidence.
18: Dinepensahan ni Private Prosecutor Amando Virgiligutan ang photocopy ng original na dokumento, bagay na inalmahan ni Defense Counsel Carlo Narvaza. Kasunod ng sunod-sunod na post sa social media ng mga litrato ng photocopies ng mga perang papel, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas na labag sa batas ang hindi otorisadong reproduction ng pera ng bansa. Sa ilalim ng BSP Circular No. 829, walang sinumang maaring mag-print, photocopy, distribute o gumamit ng imahe o kopya ng pera, black and white man o colored, ng hindi otorisado. Pati bata, bawal gawan ng kopya. Ayon sa Republic Act No. 7653 o ang New Central Bank Act, maaaring makulong ng 5 to 10 years ang sinumang lalabag sa batas.
11: One of the exceptions...
18: Paniwanag ni Professor Lorenzo Gaya ng University of Santo Tomas Faculty of Civil Law, mahalaga sa ekonomiya na matiyak ang integridad na totoong pera ang nasa sirkulasyon bilang proteksyon na rin sa mga negosyo at consumers.
11: Kung may malawakang pagkalat ng mga peking pera, may hirapan na tayo magtiwala kung ang pera ba na babayad sa atin ay genuine o peke. At maaring magkaroon to ng epekto sa ekonomiya. So sa tingin ko, it goes beyond private commerce at talagang kailangan magkaroon ng deterrent sa ganitong gawain.
18: Sa impeachment trial, agad nilinaw ni Ligutan, hindi pera, kundi mga dokumento sa korte ang tinutukoy niya na maaaring i-photocopy at gamitin. Iginit ni Ligutan ang isang desisyon ng Korte Suprema nitong May 2025 na ang mga photocopy o duplicate ay admissible o tinatanggap ng korte kung walang pag-question sa original na dokumento.
11: Kapag wala ka namang pinaglalaban o wala ka namang issue sa nilalaman ng mga dokumento, ibig sabihin nun, hindi ka na pwede mag-object na photocopy to.
18: Mahalagang tandaan na kung sa mga dokumento, hindi masyadong stricto at pwede ang photocopy pagdating sa pera. Hindi ito uubra.
12: Sarap. Thank you, Mami. Ito bayad.
13: Oh,
12: thank you po. 200.
18: Ang pangangalaga sa integridad ng pera natin, hindi lang nakasalalay sa BSP. Nasa revised penal code din ito at sa ilang desisyon ng Korte Suprema. Sa ilang desisyon ng Korte Suprema, binigyan ng pinal na hatol na guilty ang isang tao dahil sa peking pera. Nilabag ng akusado ang Article 168 ng Revised Penal Code tungkol sa illegal possession at paggamit ng peking pera.
11: Medyo malapit siya dun nga sa penalty sa theft. Although kasi sa theft, bumababa o tumataas ang penalty, depende sa value ng hinakaw mo. Medyo malapit din siya sa penalty ng graft and corruption. Malapit din siya sa penalty ng mga falsification of public documents.
18: May ilang pagkakataong maaaring i-reproduce ang pera for educational purposes, pero kailangan humingi muna ng otorisasyon.

0: ng tour guide na si Mark Anthony Castillo. Sabay ng kanilang bangka ang mga lumalangoy na dolphin na tila nakikipaglaro sa kanilang grupo. Paulit-ulit nilang umaahon at saka sisisid sa dagat ang mga lumba-lumba. Ayon sa mga eksperto, karaniwang lumalapit sa mga bangka ang mga dolphin dahil naaakit sila sa along nalilikha ng mga ito. Maaari ring naghahanap sila ng makakain. Nagpaalala naman ang marine wildlife experts na panatilihin pa rin ang distansya sa mga lumba-lumba.
1: Mahabang battery.
2: Uy, Philippines!
0: Oo.
2: Philippines yun, di ba, Batanes?
0: Ayan, just checking. Siyempre, sa Pilipinas pa rin yun.
2: Oo. Ang ganda sa Batanes. Yes. Ano, sabi nga nila parang, actually hindi pa ako nakapunta, okay?
0: Talaga?
2: Hindi pa ako nakapunta. Pero sabi, parang Switzerland ng Pilipinas.
0: Oo, at masarap yung mga pagkain.
2: Oo. So, kung gusto daw ma-relax, di ba? Puta tayo sa Batanes.
0: Oo, pero ipaalala, yung paalala ha, huwag lalapit, distansya sa
2: ano
0: mga
2: bang rules?
0: Dolphin. Oo, kailangan, syempre, di ba, hayaan natin sila na maglaro-laro ang
2: tsaka
0: mga lumba-lumba.
2: Tsaka hindi yun dapat pinapakain, di ba? Baka tinatapunan ng kung ano-ano sa dagat, ha?
0: Oo, interesting.
2: Mali yun.
0: Talagang na-attract sila dun sa alon. Nakala nila mga alon yung ginagawa.
2: At good na parang senyala siya na kumaga healthy pa yung ating marine ecosystem.
0: Uh-uh.
2: At syempre, alam niyo naman yung area na yan, ano?
0: Uh-uh.
2: Medyo controversial at
0: atin yan.
2: Wala naman kasing dispute, ha? Dapat linawin natin. Wala pong dispute. Hindi pinag-aagawan yung dagat sa paligid ng Batanes at yung mismong Batanes.
0: Uh-uh. At syempre, mga Pilipino yung nandyan.
2: Ibatan. Ako, magagalit sa inyo ang Ibatan.
0: Ayan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayali.
2: Napapanood ng live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi, syempre pa, sa ABS-CBN All TV 2. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

July 18, 2026 mga ka-vibes. And grabe ka pas pa sa panahon. Sa una kay pinangga pa ka, karon kay gibiyaan na ka. Mga ka-vibes, adlawang Sabado na po. That means, basta gali mo tungtong lagi ng alas 6:45 sa kagabihon. Kauban na po rin yung karon ang pinakasamaan nga paborito ninyo nga ate sa kahanginan. Huwa na ilain pa, please. Kinsa mong ko, ay! Kinsa si Ate Vibes!

tayo ko. O DJ Sprocket, nagtala sa ang live. Pahulam ako sa imo mga DJs, ha? Dili ka maghilangol, pahulam ako. Bahala ka, dira. Mga kabayos, welcome sa programa ko diin. Walay entrance, di kailangan mo bayan og table. Di kailangan mo palit og sisig. Para lang makasayaw, mga kabayos, mali ang programang Sabado Sadza! And kaubano karon mga kabayos, ang hinungdan, nga nung tibuok gabi itang paningtuan. Ang hinungdan, nga nung magsakit ang ato ang buko-buko, ug ato ang tuhod, ug sinayaw karong adlaw. Wala ilain pa, we have Vibe Mix DJ, Tatsky on the Mix! Ganan i-greet ra, na ganan i-shout out mga nag-celebrate silang anniversary, mga nag-celebrate silang monthsaries kaya wala pa man nasakpan. Pero si Ate Bay no, musabag yun siya sa picnic. Ay, ala gina mga ka-vibes, magdugay kaya wala man nasakpan. So mga ganan i-greet ra, pwede kayo mamotek sa ito ang linya 0995-472-0802. Again, that's 0995-472-0802. Pwede po mamutan ako sa ito ang live mga kabayos. I-search lang ang ako ang Facebook account Juvie Balneg. That's J-U-V-Y space Balneg. B-A-L-N-E-G. And naka-live po ta sa TikTok mga kabayos. I-search lang DJ Ate Bay. Hello, Bunali!

Rewind ang 93.1 FM Radio Cebu. Kaupan atong programa ang Sabado sa Jet, samtang nagligaw-ligaw og tagay kay walay trabaho sa naon.

ito mga ka-vibes na karoon nga padulong sa Mual Mual. Especially sa ato ang guest DJ, no? Pag naging Sabado ni DJ 1G, mayong gabi ni Mudera. Padulong sila karoon sa Team Vigad, Pamual Mual. O sipa kayo ato ang music. Oh, automatic na siya mga ka-vibes. Mga DJ Tats, kinagali na mga ka-vibes. Ito mo niya, di ka ba humusayaw? Ay, sus! Ay, kung atikan ninyo. Shoutout po di ay sa kong inahang at araw sa itong live alone ni Jocelyn Balna. Good evening! Napoy ni Ingon de ringa. Halaoy, bisan man o broken hearted ta, makasayaw man punta. Mogi na siya mga ka-vibes. Mogi na niyong mga problema. Isayaw na ninyo de rap. Ikisikisi na ninyo para mawala. Ay, hello di ay ni Diana Tunyakaw. Anong imumama na pa rin magigamit de rabi eh? Shoutout di ay sa tanang mga taga P2T11 di ako ang mga dear trainees na nagtanaw sa ito ang live. Hello po tani Deborah Tunyakaw sa tanang

Kasi ikaw ra ginalipay ni ra gid ana bias sila ha basta bitaw ko noog ko an. Unsa pasabot na basta maginom kali og tuba. Layo sa asa to, layo sa unsa, dili ako mosaba. Hello, pa shout out po dayko sa taga Himok Dungon, Mabinay Negros. Ang nagpa-shout out si Mark DC Poto from 6

all nga nagtrabaho pero naka-work from home. Sana all! Shout out ni Cham from Liluan. O Danaw ba ni siya? Nagtanaw ko lang sa ito ang live. Ano siya? Diri nga. DJ, grabe ka nila sa iyong mga sayaw. Yung kanta, no? Maka-alive while doing OT. Ano ko na siya mga ka-vibes? Dapat alive, good tagay. O sa ako nila pagpatrabaho, natulog mo dira. Shoutout po ni Yam, Brittany Magali o ni Parasoha. Nga tanong karon sa ato ang live. Hello, good evening!

kaparisan na malaliag yun basta Sabado Domingo. Hello po di ay ni mo. Ay, congratulations day again, no? Sa tanan ato mga bago lang ni graduate. Oh, congratulations. Papahuwi sa mga ka-vibes kay Kapunik Panarabaho. Hello po ni Althea Joy Magali. Good evening, good evening, good evening. And ata din sa tong tanan.

Shout out po sa Taya Matalakogon, Agusan del Sur. And punta din, hello DJ, shout out ni Cyril, ni Pau Pau. Hello DJ, pwede mo request of your guard job?

Kabunamino lang gihapon sa 93.1 FMR, your favorite music radio sa boom, mga kabayans. Mauna ni! Oras, mga kabayans, alas 7:27 na yun. Kumusta, kumusta, kumusta ang tuhod? Kumusta ang buko-buko? Kumusta ang ilok, mga kabayans? Sabi tag mo sayo kag maayo magsimot ka murag ba ko mang ilo kay murag ako ang yun ning ilo. Oi, shout out sa ato mga kabayas nga nalingaw sa ato ang mga tukar karong gabi una. Hilabi na nila ni Elizabeth Rizan oi dira sa may sambag tubod. Minglan ilya si Bu sa tanan sa mga silingan mayong mayong mayong gabi. Hello po da nila ni Abrity Magali and ato diri. Ana ni siya from Avia Joy Magali. Tarunga og buna digitats ki O2 oi.

vibes nga nagtan-aw karon sa atong live. Ug sa mga naminaw sa itong programa, shout out po ni Vibe Mix DJ Julian Laborte. Loka rin si Julian ug si DJ Renz, mawagin sila ang mag-tigi. Kaya naman, daghan kay mga babae mo comment, basta kani silang duha ang mag-DJ na kwa. And hello po ni Ice, tanaw mga nagtanaw sa itong TikTok live. Shout out ni Boss King, mayong-mayong gabi, ano siya din nga, Boss Ducky DJ. Usap na ko, Boss Duck Dire. Pagtarong mo, charot lang. O, dagay salamat ha. Hello po ni

0: Uy, pala si Inday Otea, luwag sa iyong papang at ikul kayo. Nang salamat Inday Otea Joy Magale sa mga natalo sa itong live. Good evening, good evening. Oras mga kabayan, it's already 7:29 p.m. We'll take a very, very short break lang sa. Muginawa sa takadiyo tato ang ilok ato sang tapuhan. Paginawa ol, pura itong ilok kaya nanimaho na siya mga kabayan. 3, 2, 1, let's go! Mabalik po niya to doon mga kabayan, sa lang gihapon sa yung favorite music radio 93.1 FMR Kabayans. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mauna ni!
4: Vibes, kabayans. Kasama sa
5: padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
6: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
7: You were dancing through the lightning strikes.
6: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one.
0: FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavives, mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sunset, DJ Tatsuki O2 on the

Mugyol. Arras, mga kumahal, sa alas 7.30, isa-is na giyon. We're back, we're back, we're back.

Zoo! Ong sa ato mga kabayos, ganag uwan-uwan ganito wala mga request mga kabayos. Pasensya kayo if dili yun ato tanan ah itong mga taga no kapagtagad no kay uban lisod kayo po italong title digi-digi yun ulala di ang title. Ay mga ginasalahan din ako ang sala. And of course, ato mga kabayos, ganag-ganan i-greet dira, ganag-ganan pa-shout out. Pwede kayo mamutak sa ato ang linya 0995-472-0802. Again, ito ang balikon. Huwag itong hinayon. 0995-472-0802.

TikTok greeting. So pa-shout out again ha, pwede kayo pumunta na sa atong TikTok and Facebook Live. Pwede po kayo mag-request o kanta mga ka-vibes sa atong text line 0995-472-0802.

Itahag na Bohol. Oy, maayong gabi. Ayong gabi, Ati Bey. Shoutout lang ko sa akong mama Felicia Pining o sa akong papa Marquino Pining. Request lang ko remix na kantang Kalimutan Ka Baskas sa Klee DJ. Si Jubil Dany, always good na minaw sa 93.1 sa Barustad San Mauna ni!

Mega Vibes, Venice Jen, Tatsuki Titanium Bunali. Pero pabulalag mo ayog yun. Greet po ko sa akong beloved wife, nga si Genevieve, sa akong beautiful nga anak, nga si Venice J. Ang ganda mo, host. Si Edgar Galvi, bakakur kistanan. Kaling mga lalaki, pare-pareho, ragin mo yun kong atikon para maganahan kung basa sa inyo ang mga greeting. Maraming salamat, ha, ka-vibes Edgar, sa pagtanaw sa ato ang live. Na

diba, lami kayo, magsugba mo baboy, maniguman mo, kaon mo, and then, eh, yung background, kaya karoon nga mga kanta, lami kay itulon mga kabay. Diba? Para sa mong panihapon, aminaw, magri, nimo, and pwede ko may pasok kanta nga, Ulala by Baby Doll.

nga nag-ingon nga DJ Open Gate na ba? O ganyan na po, alas 6:45 mga ka-vibes. Ikinala maghutang alas 3 sa kadlaon. Kaya alas 6 pa lang, nagsayaw-sayaw na po. And shoutout po ko sa akong pag-umangkon dira sa Maiming, Glenilia, Cebu. Hello ni Inday Althea Salazar. Nga nagtanong ko rin sa itong live. Shoutout po sa akong auntie. Dira na grabe ka-supportin niya

Pagtarong mo din abiyon. Hello po, ni Hindi Abay at Joy Magali. Ka-joker sa ni mo, ati. Uy, ana gina siya, Inday. Basta, biligalihit suraan ba? We all gina siya sa pagka-joker. And, ha, po,

Agita ha. Napunta diri di ay shout out DJ ni Kursihal Kuding Arindahaw sa Barangay Malolos Barini. Shout out po niya Daisy nga natanong karon sa atong live. Hello best. Hello po niya Boss King. DJ daghan kayo ang mga nagtanong karon sa imong live and nalagsik mig balik kay grabe kay inyo ang energy.

salamat mga kabas. And apatadali DJ, maraming salamat sa pag-play sa ako ang request. Ay, you're welcome mga kabas. Dili sa itong programa, kutob sa ito ang makayo. Na amian ang kanta. Alam mong dili natin i-play, did ba? And of course, mga ka-vibes, as mentioned kagalina, no, napotay laing DJ na makauban unyang taon-taon, busa, before na to, mo save goodbye ni DJ Tatsuki O.

0: Ato sa inyo ang microphone, DJ. Para sa iyong mga pa-greetings and pa-shoutouts, go ahead.
1: Oh, may gabi mga ka-vibes, no?
0: Oh, may gabi eh.
1: Greet ko nila ni Ven Pamotongan, DJ Jammers, G. Marcoyos, Leko Gistopa, AJ Sunworks, James Menesons, of course, Jason Maglasang of Barangay Kansaga Consolacion. Nila ni Cole Romy Barreta, Richard Magale, Fritz Teprado, and Windel Salpanta. And of course, ma'am, greet sa ko sa kong...
0: Ayun,
1: kong

0: Maing gabi eh.
1: Oy, maing gabi eh. And DJ Tats, kita ang kag-iingon din nga nino kayo mo ang mga remix. Kung ganaan sila nga i-reach out ka, no? Para sa ilang mga celebration, birthday, baka aron or disco. Asa mo sila pwede mo message ni mo, DJ Tats, go ahead.
0: Pwede na tamo, Mrs. Through Facebook, no? Tats, Titanium Tats, natay contact number diha. Daghan salamat,
1: oh. Oh, daghang salamat. Again, mga ka-vibes, ha? Kung interesado mo nga kuhaon sa DJ Tatsuki para sa inyo ang mga selebrasyon, sa mga birthday dira, dibo, o mga disco, no? Pwede kayo mong message sa ang Facebook, Titanium Tatsuki, i-search lang. Napo mo makita ang contact number dira, mga ka-vibes. Daghang salamat, DJ Tatsuki, o niyang totoon, natin makauban nga lain nga DJ, nga gikan ni DJ Sprocket. DJ Sprocket, shout out, nagtanaw siya sa live, grabe kay monitor yung go. Oh, wala na ko giabusara ni mga DJ, grabe naman ka, oy. Mga ka-vibes, oras na to, alas 8:02, nagin mo take a very short break. Kinigapon niya ang programa, ang Sabado Sansan, kauban gihapon ninyo. Si Ati Bay, o kamuna minaw lang gihapon. Sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes, mauna ni!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, sad.

Good evening, DJ. Always full na nagtanaw. Uy, okay, salamat.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni.
3: Vibes, kabay, kasama sa
4: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
5: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
6: It's all you were dancing through the lightning strikes.
5: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad. Matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories. Alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sábado, Sunset.

J-U-V-Y space Balnag, B-A-L-N-E-G. Pwede po sa itong TikTok live, DJ Ati Bae. Isang hiligog saging, dira isa ang tiyan sa hiligog saging! Ang hiligog ka pa yan sa laisa, pag yun ang tiyan! Wala yung malunggay pandisal, dira! Ayaw mo alang saging, mga ka-vibes. Kabaw mo ka sa hiligog saging, dira aside niya, Ati Bae, nga hiligog saging. Akong gusto ka saging, katugong brown, katong luto na, baka mag-yos. Ang hiligog saging, dira si DJ Kimyat. Mga ka-vibes, balag wala na siya ipamahaw pa sa nakasya yung saging. No, kaya para

Piraco Vibes. And hello po rin ni DJ LC, usa sa itong mga guest DJs matag-Biyernes. Shout out diri

selamat.

gabi una from 6:45 PM up until karong alas 9. Grabe kayo inyo ang mga pag-greetings po, shoutouts and comments mga ka-vibes na magkaripay kayo sa kasing-kasing. Daghan kitang mga ka-vibes na nalingaw. Huwag na ganahan.

Again, kaya itong programa, di kini siya effective, di po niya siya lingaw o successful, kung di tungod sa ito ang mga mixed DJ. And of course, sa DJ Mac Jones, no, first time ako na nakakuan sa imo. Okay, salamat, gabi ka dito, good. No, balik-balik itawo sa Sabado, no. Ayaw mo, sige kayong extend. Kaya pasig mahalok na nun sa DJ Mac Jones. Alright, DJ Mac Jones, na kayong mga pag-greeting.

0: Consolacion. Og ni Dudong Sanders, ong Paris nga si Han Lobronio. Ay sad ko sa GC Audio Sound System. Diya sa Pulpugan Consolacion og sa Warbird Disco Mobile. Own and managed by Sir Jupit Lausa. Shout out mo diya, sir. Og maoran sa na, DJ.
1: Sure, sure, come on. Last up, ah.

0: Yes, also sa Facebook lang, no, Mac Jones, or pwede sa 0963210728. Mawalagin na.
1: Mawalag siya. Mga ka-vibes, again, sa mga interesado nga i-book, tinarong nga booking, mga ka-vibes, kamuha. O, sa mga ganaan, i-book si DJ Mac Jones. Pwede kayo mong i-search niya sa Facebook, Mac Jones. And of course, yung kanina po, tagalit.

0: Oh, pinaka-gwapo! Nga technician, the overhead. Thank you so much! And of course, mga ka-vibes, atangin ko ninyo, balik ikaw Lunes para sa Arangkada Balita sa Buntag o Kalandrakas, kakauban ang ato ang mga interns and of course, with DJ Kimia. O sa mga nag-request nga kutob na itawon kadlawon o binuntagay o extend ang programang Sabado Sadsad. Pasensya kay mga ka-vibes, pero di ginan ako mahatag itawon nyo. Sawi kaayo. Dagang salamat mga ka-vibes. Musunod na ang programang Bedtime Stories. Kauban ninyo, wala na ilangin pa, DJ Kimia. At dali lang gihapon sa yung favorite music radio 93.1 FMR ka-vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.
1: Oras sa buong Pilipinas, it is now exactly 9:45, alas 9:45 na mga kabibes, and you are listening to your favorite radio station in Cebu! Welcome mga ka-vibes sa inyong favorite music radio, FMR Cebu 93.1. Ka-vibes! Maunani! Oh yeah! So, mayang gabi sa tanan mga ka-vibes. Welcome to the show, welcome to Bedtime Stories. Kauban si DJ Kim Yat. Shoutout sa tanan, labi na sa mga viewers na to on TikTok, no? Naputo lang unang live na to mga ka-vibes. Tungod sa rason nga, nagtimpla kong kape mga ka-vibes. Oo niya, samtang nagtimpla kong kape, ako sang gipapuli akong anak, inaman akong anak dire sa atong studio karon. Ang atong akong kaubans trabaho mga ka-vibes. So my son is here in the studio right now. So siya akong gipapuli sa akong TikTok live niya. Bawal day ang bata. Oh, so mo to di gi-automatic og block sa TikTok, no? Pero that's why now I'm back. Alright, muraga MacArthur, I shall return. Bilaw 9:47 na itong oras, mga ka-vibes. And welcome to the show. Kinigihapon ang programang Bedtime Stories. My name is DJ Kim Yat. Kita'y mag-uban gikan sa alas 9 to alas 12, 9 to 12 in the evening, mga ka-vibes. Dili lang sa 93.1 FMR, your favorite music radio.

0: Radio Cebu. Good evening. Happy Saturday evening to each and everyone. Hi ni ka vibes Jerome ng Lahog. Sugdi na kay naminaw ko nimo. Shout out sa tanang mga Grab drivers nga naminaw ko ron maayong-maayong gabi. Hinaot nga daghang tag booking ha. Oo. And hinaot nga kanang kuan mga buutan og mga chicks ang atong pasahero diyan. Hi ni Dam Smith ni Estela Kabansay ng Hilongos Leyte. Shout out to Darsky to Will 28 ng Dumaguete. Ayan, maing-maing gabi. Uy, nasunog dahil sa Dumaguete ang why not, no? Why not? Why not? Coconut. Beto, why not? Usa sa mga ilado kaayo nga mga resto bars diya sa lungsod sa Dumaguete, mga ka-vibes, no? Nasunog ang why not. But mo lagi na sa untaman man disgrasya magunang ina na mga ka-vibes di mo yun na matagaan mga ka-vibes no? Although syempre posibleng mapug nga no? Pero again it's a tragedy, it's an accident no? Anyway, good evening. May ganit na balik DJ Kim yat di sama sa uban nga kusog mo saad niya wa na nagparamdam. Ako mubalik yun ko basta mo yun ko mubalik yun ko mga ka-vibes kay kaibaw yun ko sa feeling nga kanang inamit ako nga mubalik o niya ang ending adto na napuntas lain wa na yun magparamdam. Kaibaw ko sa feeling ana. Mauna nga ako mubalik yun ko. Ah, yun na ha? Oo. Because once you felt it, you don't want others to feel it too. Charing. Ito mga ka-vibes, ako mga yung pasaylo daan sa akong tingog ha kaya moraga last week pagaw-pagaw ko kay nai ubon yun. Niya karon medyo katul-katul pag may atong tutunlan mga ka-vibes, no? So mauna mga ka-vibes nga mga yung pasaylo daan tungod kay medyo dili pa 100% atong tingog, no? Di pa takakamta-kamta, umukamta-ta na apod yung syaok gamay mga ka-vibes. O, di harang laay DJ Mologi, no? Di harang laay anang muingon nga mubalik pero di ay to di na jud mubalik kay nga naman gikupta na sa lain. Unsaon ni mo pagbalik nga lain naman ang imong gipili tsari. Hi niyan ng San Francisco Talibon Bohol. Good evening. Lagi Sir Dugay nagyud biya ng why not. I think 1990s pa ng why not. Hi ni Elizabeth Aber ng Kulawin Argao. Ayan, pa-play naman almost over yung kanilang Lela Scunia. Sige later na i-play na to unyang gabi. Gabi naman ay no. Unya taon-taon. Mga ka-vibes. Kasi mo magbasa pa tag bedtime story no. And our bedtime story for tonight is from Yusinian Freedom Board. Yes. Dugay-dugay na wala ka ba sa og bedtime stories gikan sa maong page. So atong basahon nga bedtime stories karong gabi una gikan sa ilaha, no? O gikan sa maong Facebook page nga ilado kayo ang Yusin Freedom Board. Sama sa akong giingon, mga ka-vibes, karong gabi una, together with me is my son, no? Nga naakaroon diri sa booth, nagsige siyang barog-barog, kaganaan siyang pwede good, itukam sa good kadali, kaisa lang para masatisfy ni akong anak nga makitaan siya sa Facebook Live. Sige siyang ingon, ganahan siya nga makitaan sa Facebook Live. Sige, ipakita sa guna akong bata, di ha? Two stories na tonight, tagikan sa Yusinian Freedom Board, okay? Hi Jill, ikaduha rin nga story, wala pa, first pa, no? Mga taga Singapore, hello, good evening, yan, nakaabot yun sila sa bedtime story, salamat. Hi Jeffu, sa Rural Health Unit ng Bohol, naminaw while waiting for the patient, yan. Mga taga Singapore, maayong-maayong gabi. Yan, thank you so much for tuning in. Asa mo dapat sa Singapore? O, asip naman katultol ko. Dapat yung katultol kong asa. Okay, sige. Can you, do you want to say something? Nothing? Ha? Huh? What?
1: They can ask you questions.
0: So, what's on all? Alright, sige. Hi, ni Miss Mika LPT. Mga taga-Balilihan Bohol, shout out ninyong tanan, Our Lady of Mount Carmel, happy fiesta. And pa-play naman Everything I Own. Sige later, ato nang i-play ha. Og You and I by Kenny Rogers. Kanang mga request ninyo, ato nang ipang play later ha. Shout out from Special Action Force watching from Basilan. Uy, mga staff na to, oh. Oh, look at the camera ko eh. Stay. Hey, look at the camera and then say hi to our listeners na hi. Sige.
2: Hi.
0: What's your name?
2: Crooked.
0: And who are you in the station? You are the
2: Mona Naked.
0: Sample daw
2: 93.1 Mona ni.
0: Ayan, so live na to mga ka-vibes ha. So thank you for joining me ha in my program, okay? So just keep quiet ha. Don't make any unnecessary noise, okay? Sige, magsugod na ta. Alright, so mauna, no? East Coast Park, dapat sa Singapore daw. Ah, ayan, sige. Hi ni Jigsaw sa iyang ex ko, no? Char lang. Mag-grit-grit sa ex yun. Char-char da yun. Unya, tag doon. Malipay. Badihaoy. Hi ni Ma'am Guapo Vlog. Yan, salamat sa pag-like and share. So we are live right now, mga ka-vibes, once again sa different social media platforms na to. So right now, we are live on Facebook, 93.1 FMR Cebu. We are also live, no, sa atong YouTube, no? Unsa'y pangalan sa YouTube? 93.1 FMR Cebu pod. Oh, 93.1 FMR Cebu. And also, we are also live, mga ka-vibes, sa ako ang TikTok, no? FMR Kimiat, i-search lang, mga ka-vibes. Okay? Huwag tungod kayo, niabot na taog 100 viewers sa atong TikTok. Mag-start na ta. Ma'am Melody, si Kwikwi, sige siyang paningil, asa na ko na ang pilo nga bag-o. Kaya mukuha unta siya bag-o nga pilo, pero ang nga pilo din nga katumurag na i-blindfold, karaan man, nangita siya nindot nga design. Kanang Hello Kitty. You like Hello Kitty, right? No. Napanglalaki ko, no? Alright, sige, two stories for tonight, mga ka-vibes. Di na ta maglangay-langay pa. Let's start early para taas tag-agi. Okay. Alright, let me plasterize my songs first, mga ka-vibes, and my background music para di ta mapakyas unya taod-taod. Without any further ado, mga ka-vibes, let us start our program. I-greet sa kadali, ha? Shout out sa akong mga silingan nga wala pa natulog. Kay Maminaw mi hangtod alas 12, unya request kog count on you, gikan ni Ashley. Yan, salamat Ashley sa pagpaminaw. Oh yeah, paminawan ning mga storya sa gugma, mga ka-vibes. Di na ta maglangay-langay pa, aniya na atong una nga bedtime or FMR bedtime story.

May gabi mga ka-vibes, o ganyan na atong unang storya karong gabi una. Alang sa ato ang FMR Bedtime Stories. Once again, both stories kay gikan sa Yusinian Freedom Board. Mayong gabi, DJ Kim Yat, I just wanna share my story and I hope this reminds everyone that life is unpredictable. So never, ever take the people you love for granted. For privacy, DJ, tawag lang ko sa pangalan nga Jam. Ug tawag na to siya sa pangalan nga Kendrick. We're same gender po pala. So LGBTQ ni nga story ha. And this is a true story of mine. Karon na jud nahitabo. Way back in the month of May, nagsugod ang among story. Nag-note lang ko random sa Facebook nga Bugua GDT oy. Wa ko magdahom nga adunay mo reply og kasayo ba nimo mang trash talk? Nireact lang ko sa iyang comment kay wala man ako or wala ko kaila sa iya ha personally. Curious ko maunang nangutan ako sa akong friend kung kaila ba siya atong nga guy. Ana akong friend nga kaila daw sila o nakafling pagani sila sa una during the pandemic. Gipangayo niya ang Facebook account ni KJ para ma-add niya. Ingon nga supportive friend, ako sa gi-chat si KJ o giingnan nga gusto nga naay gusto makig-chat niya. Unfortunately, it didn't work out for them. Wala na ko nahibaw nga this person nga akong gi-chat para sa uban kay mao daing lalaki nga mahimong importante para sa ako ang kinabuhi. Sa dihang nilabay na ang mga adlaw, mga ka-vibes, nagsige na mi og chat. Nagsugod mi sa simple ra nga pangutana, pangamustahay. Hangtod sa nahimo na og changing or exchange of personal information. Nangutana siya kabahin nako og ako sad, nangutana sad ko kabahin niya. Dito na ako nahibawaan DJ Kim Yat nga devoted follower of God di Aisha. Something nga akong na-admire pag-ayo sa iya ha. Padayon ang among conversations. Nagisgot mi kabahin sa among pamilya, studies, life experiences ug pati na pod sa among mga ex. Hangtod sa niabot sa point nga komportable na kayo mi sa usag-usa nga bisan unsa na lang ang pwede namong maistoryahan. Sa tinuod lang DJ Kim Yat, tungod sa kataas sa among conversations ug sa akong pakigchat, ug sa akong pagkakiat sa chat, wala na ako nabantayan that I was slowly falling in love with him. Ug ang mas nakapakilig, single sa daw siya. Unyag single siya, kiligun da ay ka. KJ, kaya ko mga ka-vibes ng KJ, sorry naman. Anyway, padayon ta sa unahan. On June 25, San Juan Festival, nagplano mi nga magkita. Ug luckily, nadayon yun ni DJ Kim Yat. Kay kahibaw man ko, nga dili pa kayo accepted sa akong family ug sa ubang relatives ang kabahin sa akong pagkatawo, naghulat ra siya sa gawa sa among balay. Dito sa medyo ngit-ngit para walay makabantay. Naghulat siya og pipila ka minuto hangtod sa nakagawas ko. Og dito na mo first nga nakit-an ang usag-usa in person. For the very first time, DJ Kim Yat. Nangadto mi sa may baybayon sa beach ug nangita mig hilom nga lugar nga pwede namong matambayan. Dipalit mig o sa kabutilya nga rugby. Oh, rugby ba? Red Horse. joke lang. Dipalit sila isa kabutilya nga Red Horse. Dili rugby ha. Dipalit mig isa kabutilya nga Red Horse. O dito mi naglingkod samtang nag-inom o nagstorya. Nag-iskot mi about life, school, family, o bisag-unsa nga mga random nga butang. Tungod sa curiosity, nangutana ko niya, single ra gyud ka? Yana siya na ko nga, oo, single. Single dad. Na-shock gyud ko ni DJ Kim Yat. Abi na ko, naa siya'y anak. Pero after hindi ang niingon nga single dad siya, nikatawa siya. Ana siya nga, dili tinuod nga anak ko ay fur dad ko no, kaya na ako no siya'y miming, na siya'y iring. So single dad siya sa iring ha, okay? Atong taruhon, basi na magmashock mo di ha. Gingnan pagani ko niya nga, pwede daw ko mahimong fur mom sa iyahang anak. Kaigat!
Mao tong nangatawa na lang ming duha DJ Kim Yat. Pag humana mog inom, nagplano unta mi nga mga ligo sa dagat. Pero tungod kay tugnaw kayo ang tubig, kutob na lang mi sa pagbasa-basa og sablig-sablig ginagmay. Hala ka ba? Sablig-sablig yarn, ano ba yan? Pagbasa-basa og sablig-sablig samtang ge-enjoy sa among conversation. Puro may teleseryo eh, sablig-sablig. Simple ra ang tanan ni Jake Miat. Walay social nga date, dili sa mahalon nga lugar, pero somehow that was a day that's full of happiness. Malipayon yung maong adlawa. Og sa dihang niabot ang moment nga hangtod karon, dili gyud nako makalimtan DJ Kim Yat. Nisulod siya og duol nako. Og ni try siya nga, oh sorry. Nisulod siya og duol. Anyway, naglisok og sabot siyang giingon. Ni duol siya nako. Og ni try siya DJ Kim Yat nga halukan ko. First, second, kadaghan niya gitry DJ Kim Yat nga murag mo attempt siya nga mo kiss nako DJ Kim Yat. Pero sige ko glikay. Dili tungod kay di ko ganahan niya, kun dili tungod kay mahadlo ko DJ Kim Yat. For the last time DJ Kim Yat, iyang gigunitan ang ako ang naong og ni try na sad siya. Pero wala gihapon nako siya. Gitugutan. Instead, basta mo attempt siya kiss nako, ihagra nako siya. Pakipot. Diyo kayo mga side comments guys. Sorry kayo. Wala yung tasaunahan. At that moment, wala ko nahibawaan nga kana nga hug DJ Kim Yat o sana siya sa mga memories nga akong balik-balikon o ganaon-naon sa sunod nga adlaw. After that day, nangulit na mi. Wala yun ako gidahom nga ing ato kakilig DJ Kim Yat. Pag-abot na ako sa balay, sige kog o sige lang kog balik-balik sa kong huna-huna sa among first time nga nagkita, among panagstorya, ang iyang katawa, ang iyang hug. Og labi na atong higayon nga gusto unta ko niyang i-kiss. Nisaka sa kong huna-huna ang thought niya, basin og ganahan po siya nako. Padayon gihapon among panag-chat sa sunod nga adlaw. Usahay among topic DJ Kim Yat, kalit lang amo serious. Usahay random. Og usahay puro ra jud katawanan ang among topic. Every time nga mo chat siya, murag automatic DJ Kim Yat nga ma-okay dayon akong mood. Paglabay sa pipila ka adlaw, plano unta mi nga magsabay paingon sa among boarding house. Last trip unta to ba? Pero tungod kay mas duol raman akong boarding house, nakauna kog larga. Siya kay padung pa siya sa city. Pagpauli na mo, nagsabay mi sa bus. Funny kaayo kay halos wala mi nagstorya. Adilang nako og gikapoy siya og murag katulgon. Mauna nga wala na lang po ko naisigig tabi aron makahuna-huna ko. Unta di ay ako na lang siyang gisamok-samok. Unta di ay gisulit na lang nako ang panahon samtang nagkuyog mi. Pagtungtong sa buwan sa July, excited kaayo ko kay plano unta namo nga i-celebrate akong birthday sa July 2. Bisan og akong birthday kay July 5 pa. Pero wala gyud na dayon DJ Kim Yat. Ana siya nako nga naglisod daw siya og ginhawa. Giing na nako siya nga magpa-check up ug magpa-ospital para mahibawa nun sa problema. Ug nagpa-ospital yun siya ug na-admit siya sa ospital. Bisag na siya dito, wala gihapon siya nalimot nako. Pag July 2, siya ang unang ni-greet nako. Ingon ko niya, early ra kaayo ka. Nangatawa lang mi. Padayon gihapon ang amo ang chat bisag kahibaw ko nga naglisod siya ug ginhawa. Sigog pangutana kung kamusta na ang iyang pamati. Sige siyang ingon og kapoy na ko. Maura po pirami akong matubag ni Jake Kim Yat unsa may laing matubag na ko. Nga, naramang ko sa layo. Pirami na akong ingon sa iyahan ni Jake Kim Yat nga, laban lang, mag-uyab pa biya ta. Wala yun na akong ihuna-huna ni Jake Kim Yat. At our last meaningful conversation was that. Tungod kay pag-abot o July 3, July 4, halos wala na may nagka-chat ni Jake Kim Yat.
Pagka July 5, gi-check na ko iyang Facebook ug nakita na ko iyang status nga okay-okay na. Nakita pod na ko ang iyang mga stories ug murag okay na yun siya tan-awon. Nakaginhawa ko gamay DJ Kimiat kay abi na kog naka-recover na siya. Abi na ko, okay na ang tanan. Pagka Tuesday, nakita na pod na ko iyang story. Na ni-reply og pagaling ka po. Sorry, ni-reply ko og pagaling ka po. Pero wala na siya naka-reply. Abi gihapon na ko og okay na siya. Abi na ko og na-discharge na siya sa ospital. Mao nga halos kada adlaw magsigog himo og notes og stories sa Facebook hoping nga magkita mi og balik niya. Kaysa tanan na kong story sa una, siya gyud permi ang first viewer. Usahay, many stories akong buhaton sa Facebook kada adlaw. Dili tungod kay daghan kong gusto nga i-post pero ganahan ko mag-expect nga mo-view gyud siya permi. One time, nalipay gyud ko kay nakita na ko nga ni-view siya sa akong story. Abi na ko, everything was finally getting better. Wala ko nakahibaw DJ Kimiat nga mao na da ito ang katapusan na akong higayon nga makita na ko ang iyang pangalan sa notifications. After that, wala na yun may magkastorya DJ Kimiat. Then one day, samtang nag-scroll ko sa Facebook, nakurat ko DJ Kimiat kay na ay nag-post that Kendrick passed away. Murag nihunong ang kalibutan sa kong atubangan DJ Kimiat. Dili ko katuo. Gibalik-balik na ako ug-check ang post hoping na dili tinuod. Nangita pa kong laing source kay I was hoping na fake news rani. Pero sa dihang nakumpirma jud na ako DJ Kimiat, tinuod jud. Mipanaw na si Kendrick. Nagluya ko DJ Kimiat. Grabe na kong hilak. Grabe ang akong pangutana. And the biggest question was, ngano man? Abi na kog okay na siya. Abi na kog naka-recover na. Abi na kog magkita pa may pag-usab. Wala gyud ay. Masakit gyud nga wala man lang ka nakaingon sa iyaha nga gusto pud nimo siya. Sa unang adlaw siya ang pagkawa DJ Kimiat. Sige lang kog hilak. Pero wala na akong ipahalata sa akong mga ante. Musulod ko sa kwarto o dito ako muhilak na ako rausa DJ Kimiat. Every time nga mahinumduman ako si Kendrick, mubalik ang tanan sa akong huna-huna. Kung asa ko niya gipaabot sa una tong first meet na mo, katong beach nga mong giadto, katong hug, mga katawa-katawa na mo, ug ang iyang pangalan nga pirmi na akong makita sa akong Facebook story viewer. Karon, wala na gyud DJ Kimiat. Nag-search ko sa Google kung unsay pamaagi para mugaan-gaan ang akong feelings. Gi-unfriend na ko siya, gi-delete na ko ang ML kay pirmiming magduwo sa ML sa una niya, pirmi kong magpabuhat niya. Gi-hide na ko tanan niyang contacts, usahay magsuwat kog letter para niya, unya akong sunugon. Ambot lang kung makaabot ba to niya sa langit ni Jake Kimiat pero somehow, gi-gaan-gaan sad biya ang akong pamati. Daghan kay kog mga what if DJ Kimiat? Og mga mayo-unta. Mayo-unta wala akong nilikay sa iyang kiss. Mayo-untag mas daghan pamig oras nga nagkuyog. Mayo-untag nisabay na lang ko niya sa bus. Wala na lang unta ko. Nagpuyo og hilom. Mayo-untag igunitan pa nako pag-ayo ang iyang kamot sama sa pagunit niya sa akong unaong atong adlaw nga hapit ko niya gikisan. Naapod ko'y mga gusto, naapod ko'y gusto nga muadto sa iyahang wake or sa iyang burol, pero wao kahibaw asang ilaha. Wala pod ko kaila sa iyahang mga friends. Until now, DJ Kimiat, one of my biggest regrets is kana gyud. Duha ka buwan og tunga after knowing each other. Imagine DJ Kimiat, 2 months and a half raming nagkaila, pero murag dugay na kain ako siyang nailhan. Wala man lang may nakadate o formal. Wala may nakaabot sa stage nga nahimong kami. Pero bisan o ginana lang kadali ang among love story ni DJ Kimiat, tinuod ang akong gibati, akong feelings para sa iyaha.
Kendrick, dear lovey, did you know that the day you left me without saying goodbye was also the day that you broke my heart? Ana pa ka nga mulaban ka kay daghan pa kag mga pangandoy, pero nganong ni surrender man ka? Kay boba ka, hangtod karon maglisod gihapon ko og dawat nga wa na ka. Namiss na kay nako imong naong, imong smile, imong mga chat. Ug bisan og simple nga pagtan-aw nimo sa akong day, sa akong story sa Facebook, gimingaw nako. I hope you're finally at peace wherever you are. Sa mga adlaw nga naglisod kag ginhawa, Kendrick, God knows I prayed so hard para lang maulian ka. Wala ko ni hangyo sa Ginoo nga mahimong kita. Ang akong gihangyo pirmi sa Ginoo every time nga mag-ampo ko is that ma-okay ka, maulian ka, and mabuhi ka. Lisod kaayo ang pag-let go ni mo, Kendrick. Sa matag higayon nga makita kog post sa imong family and friends about sa imong pagkawala, musulod na lang kog kwarto ug muhilak silently. Pero nakarealize ko nga kung ako nasakitan, for sure mas labaw pang nasakitan ang imong pamilya. Sila ang nagpadako sa imuha, sila ang mas dugay nga nakaila ug nahigugman nimo. Kendrick, kung asa man kakaron, wherever you are right now, salamat. Thank you for the short time that we shared. Thank you for making me smile. Thank you for making me feel special. And most of all, thank you for making me feel loved. I love you, Kendrick. Maybe not in this lifetime, but if there's another life, I hope our story gets a better ending. If reincarnation is real, I hope you will find me again, even if we're only the smallest living creatures in the world. And wherever you are, I will always be one of your biggest fans. Sleep well, lovey. You'll forever be missed. If there's one thing this experience taught me, it's that life is so unpredictable. Never wait for the right time to tell someone how much they mean to you. Cherish every conversation. Treasure every hug. Appreciate every moment. Because sometimes, see you soon unknowingly turns into goodbye. Dagang salamat, DJ Kimyat, sa pagbasa sa akong storya. Truly yours.

0: Cebu's favorite radio station, 93.1 FMR, Cebu Ka-Vibes, mauna ni! Check your time, it is now 10:21, alas 10:21 na itong oras, mga ka-vibes, and that was our first story for tonight, ang story ni Jam, ni Kendrick. A painful story about loss, mga ka-vibes, and you know, what the beautiful part of that story is the lesson, no? I want to read it again, no? Labi na sa mga wala nakadungugain na. Jam said in his letter that if reincarnation is real, I hope you'll find me again, even if we're only the smallest living creatures in this world, and wherever you are, I'll always be one of your biggest fan. Ala, eh. Ako biggest fan man sad ko, ceiling fan. Ito mga ka-vibes, no? Anyway, so a story about loss. And siguro what I can say is that atong a story, mga ka-vibes, no? I mean, that's the reality of life. That's why you need to cherish every moment that you have with that person, whoever that person is. Pero dili po pwede nga, crush lang nimo, hala, confess, at kadiya nga in love na kayo ka. Because life is short. No? Pero dapat, you know, you need to evaluate if it's really love or whatnot, infatuation ba na o unsa, di ba? So, mauna, no? Matod pa ni Tam Smith, matouch man po to sa story ni Jam DJ, oy. Lagi Tam Smith, no, natouch ka, asa ka dapat gitouch. Joke. Sir, pa-advise, magkikita kasi kami ng ex ko for closure daw. Need pa ba mag-shave? Koan, wag na. Kasi ng oras, wala rin mangyayari. Honey Mute, good evening. It is now 10:23, alas 10:23 na, mga ka-vibes. Ito sang i-shoutout itong mga kuan nating paminaw on Facebook. Okay, wait lang. Itong i-shoutout itong mga viewers on Facebook. Salamat, no, sa mga naaron sa itong Facebook. Ay, ni Alvin Mindahaw. What do you want, kunukwe, nga character? What character do you want for your pillow and your blanket? Kuan ko, no? Paw Patrol. Dili. Kuan, hi. Bisag unsa ra ma-mail ka ng nindot, no? Ni Alvin Mindahaw. Yan, salamat. And to everyone watching in our Facebook Live, good evening sa inyong tanan. Hi, ni Yana from Leyte. And so, it's me, JCL. Salamat ka. Ayun, no? Sa mga gift on TikTok, thank you very much. Once again, I don't ask gifts on TikTok, but if muhatag mo, it's highly appreciated, no? Jufelin Hambre, hello, good evening. Si Jillian Ray, sige, hatag og rose. Sa dami ng rose na binibigay niya sa akin, ha? Basig sunod na ni buwak na nga na-i-stand. Simbako. Hi, Connie Marcon Rocabo, avid supporter since 2016. Salamat. Oh, you're making me feel old again. Shout out ni Jake Matt. Asa man ka karon? Na shout out ni Chapet. Anha na lang ka kay arira pod ko unta malipayon ka sa imong new karon. Oy. Shout out sa mga taga Maramag Bukidnon. DJ Kimet, ayo sad oy, daghan pa kayog fans maminaw nimo lagi. Hi, ni Auntie Ina is also watching. Yeah, she's watching my TikTok. Sa Auntie Ina. Salamat sa pag-repost. Oh, say hi to your Auntie Ina. Dali, naadi na kong anak, mga ka-vibes. Samok, ayo. Say hi.
1: Hi, Auntie Ina.
0: Mana, go back na kay. Baba na sad na kinay bata. Bawal lagi bata. Salamat sa ice cream, Iana. Thank you very much for tuning in. To everyone nanonood, watching and listening right now. Okay, sige mga ka-vibes. Padayin tayo sa unahan. 10:25 na itong oras. And as promised, we have two stories tonight. No? Duha ka storya ang atong pagabasahon. No? Our first story was a story about loss. A tragic love story, mga ka-vibes. And I feel like our second story is also tragic. Feeling lang nako. Feeling nako, murag pakyas po ning relasyon na. No? Pakyas po ning gugmaha. Kaya ang title, it's I'm His Temporary But Not His Puhon. Allah! Panakibutas ka pala. Oh, di ba? Dako ang laki ng butas. Kasi panakit butas, 'di ba? Oo. So mauna, ano, I am his temporary but not his puhon. So kita ano, no? Mura ra kag kuan ba, no? Mura ra kag reserba nga ligid ug mapabulkit na ganitong original, ikaw din ang kagamiton. Para ra ka sa mga panahon nga naay problema ug way problema adto isa libag lang kadto sa likod. No? Murag sadad kayo kani nga story da. Excited na ba mo? I think it's time that we should read our second story. Kay murag daghang makarelate ani. Mato pa ni Junior, hello, makarelate kayo ko. Ingon si Ayana, murag mabilong nasad ko ana DJ. Matod pa niling title pa lang sakit na. Diba? Sige. Wait, ha? Ato sa nang iplastaro na akong background music eh. Wapaw kaplastar. O, sige. Anyway, sa Mark Vibes na to, by the way, I'm inviting everyone. If you guys wanna send your story, if you guys want to your stories to be featured diri sa atong programa, no? If ganahan mo nga mo share sa inyong mga kaagis kinabuhi, if you feel like there's a lesson na ipagtulunan nga mapupo ato mga tigpaminaw sa inyong storya o kaagis sa kinabuhi, please, please, send me your stories para sa tong programang Bedtime Stories with DJ Kimyat, okay? Now, question ni DJ Kimyat. DJ, maulaw ko. Mailhan ko, DJ. Di ko ganahan nga musikat. Pwede rin yun kang mga alias, no? You can hide your name, your identity. You can use a pen name or alias, substitute name, anonymous. Pwede rin yun. Pwede rin yun kumingon nga. Ako di ay si Bea Alonso. Ay, problema, no? Itago lang ko sa pangalan nga Bini Sheena. Ayan. Bini Aya. Bini Yaan. Pwede rin yun, no? So, pwede rin yun mo mga alias. Ang importante, magod, it's not about your identity, but it's about the story of your experience that you wanna share sa ato mga tigpaminaw na posibleng makuha ng pagtulunan sa ato pong mga tigpaminaw. And if you guys wanna send your stories, please, email lang sa ako ang mga ka-vibes, djkimyat@gmail.com. Akong balikon, djkimyat@gmail.com. Akong balikon sa ikatulong higayon, djkimyat, one word, small letter, @gmail.com. Okay? Andam ng masakitan, pero sa bedtime story rin ni DJ Kimyat, gikan ni It's Pell. Andam na diri ang popcorn o cropek. Andam na diri popcorn o cropek na lang ang kuwang. Alam mo ba? Jan Michael ang dating, andyan lang pag may kailangan. Ah, ikaw ha, Tam Smith ha, witty. Nag-proofread pa ko DJ. Mao ba Jillian Ray? Kuyawas at i-proofread pag yun na. Unsa man na, PR post? O sige, proofread pa ni mo na. Nyo imo pa yun ang ipaagi sa Grammarly ha. Feel sad na ko, relate ko ani. Hi ni Asher, hi ko na ni Jessrel Villamor. Yan, and to everyone, Donna Joy Taba, hello, good evening. And to everyone who's watching right now on TikTok, as always, no, heart, heart, heart lang guys. Power tap lang tayo sa TikTok. And syempre, nahurot na ang peanut crunch. Na ako'y daki nga po patrol. Kaso girl ni nga dog. Ayaw ng girl. Anong lalaki ko, no? Okay, sige. Unsa pa man? Tawag ani kining sutong gingon, no? Wala noon ko na. Ready na mag-listen with husband. Ayan, uwahin naman tingali ko, DJ. Eh, magkabala ka. Oo, hindi pa huli ang lahat. Eto na nga, mga ka-vibes, no? Di na tamag langay-langay pa. Kaya ako rega langay-langay, diri. I'm thinking of a song. Oo, kahibawon sa idagan sa storya, no? But, if this is just a kuan, a story nga gipaasa, siguro ang bagay nga kamtaan ni is kuan, pero atik ra syempre, diba? Nalagyod na, no? Pero atik ra. Alright, sige. Di na tamang langay-langay pa guys. Ato ng pag-abasaon, ato ang ikaduhang story. Our second story for tonight. If you guys are ready, I am ready. Power tap, don't forget to repost mga ka-vibes. Kung di naman labag sa kalooban nyo sa ating 143 viewers sa TikTok, sa mga viewers na to on Facebook, on YouTube, o guban pa, please repost, no? Para, or share, o i-share, ipanabi sa clouds. No, oo, ang inyohang kuan. Hi ni Melody Tani, sama ni Kimberly Clark Pasuit. Na-address atong YouTube, ayan. Salamat, akong anak din katanaw din. Okay. Alright, ready na mo? Ready na sad ko. Here we go, mga ka-vibes. Our second story for tonight. Ang ikaduhang storya alang sa atong FMR Bedtime Stories.

Maayong gabi eh, DJ Kimiat, ug sa tanan ni mong ating paminaw. Dugay na kong sige paminaw ni mo, DJ Kimiat. And karon naka-reside pod ko nga akong i-share akong kaugalingong kasinatian sa gugma. And I'm thinking, DJ Kimiat, that maybe kung ako ning i-share sa imuha, maybe writing this confession, this story, will somehow lessen the pain that I've been carrying for almost a year na, DJ Kimiat. Itago lang ko sa pangalan nga Ning. 18 anyos, a criminology student, and mag-second year college na next month. Honestly, what you gonna expect that while I was trying to build my dreams and survive college life, moabot day sa point nga mawala ang akong self-worth tungod lang sa gugma. Mawala akong bili sa akong kaugalingon tungod sa grabe nga paghigugma. Everything started on June 23. The first week sa among klase, we had our field formation, and then gapadulong may sa among respective classrooms. As usual, sa criminology, naadyod na ang mga LES officers nga muadto sa room para mang trip og mga freshman. Ipa-introduce yourself, ipa-talent, kanang mga bagay nga makapauwaw sa imuha labi na if bag-o pa ka. And then suddenly, one officer entered our room. Taas ni siya, confident and murag haud kay modela sa iyang self. Out of all the students inside the classroom, ako ang iyang giduol. Iyang gibira akong ID without even asking my permission. Na-shock ko kay introvert biya ko gamay, udali ra ko mauwaw. Ingon dayon siya, "Unsay talent nimo?" Samtang nag-smile siya nako. Suko kay ko at that moment, DJ Kimiat, because nawawan ko sa kadaghan namo nganong ako man jud. But since wala ko'y choice, nisayaw na lang ko samtang auban ako mga classmates na nga tawa og naapoy mga ni Abiba nako. After that, I honestly thought na mao na to ang among first and last encounter. But the next day, i-add ko niya sa Facebook, DJ. Of course, gistalk jud dayon ako siya. And my first impression was, yay, murag chick boy jud kaay ni da. Guwapo man gud siya, DJ Kimiat. Unya daghan siyang mutual friends ng mga babae. Officer pa jud. So automatic, murag na ay dating. Murag bigatin ba? Because of that, gidead man ako ang iyang friend request at first. But after a few weeks, ni chat siya nako. Ingon dayon siya, "May tagdag officer ka." Simple ra kaya nga message, but dito na nagsugod ang tanan. At first, casual conversation lang, hangtod sa naanad naming everyday naming magka-chat, DJ Kimiat. And then we realize nga dool ra diay ang among mga gipuy-an. Semi ugdan paingon sa school. So every morning, magkuyog naming duha. Hinay-hinay, he became a part of my routine. Motong ang ending, sige nami og jogging together every afternoon. Sometimes sa mga on-mig street foods after class, dungan nga magtuon, mga on sa gawas, magluto-luto og mga simple nga mga pagkaon because parehas mi nga hilig og pagkaon. Parehas mi nga food lover og parehas mi nga hilig kaayong mukaon. There was something peaceful, DJ Kimiat, about being with him. Basta kauban nako siya, DJ Kimiat, feeling nako hilom kaayong kalibutan. For the first time, I felt seen. I felt like someone was interested with me. Well, DJ, di man sa panghinambog, no? Daghan mang mga lalaki nga nagparamdam nako sa akoa o nagparamdam sa akoa ato nga panahon. Pero lahi rayud siya. Siya rayud ang akong gi-entertain because he was different. He treated me gently. Gentleman kay siya, DJ Kimiat. Supportive, caring, kana ang klase sa tawo nga murag if naabitaw siya kay feeling nimo safe gyud ka with him. Every morning, magatud siya coffee sa gawa sa akong boarding house. Sometimes if gabi ina mahuman among klase, huwaton jud ko niya para dili ko muuli nga ako ra isa. Every Sunday, lutuan ko niya og lunch kay kahibaw siya nga busy kaayo ko sa ROTC and kapuyan ako nga magluto. These small gestures, these
little things, or those little things meant a lot to me, meant so much to me. Abi jud nakog, nakaingon ako sa akong self, DJ Kimiat nga. Finally, nakamit na jud ko og lalaki nga sincere. Simple ra among happiness, DJ Kimiat. Kuyog mi nga mag-grocery, mamalit og bugas, canned goods, mangarbon. If na ako ilaag kauban akong classmates, pirmi jud na akong siyang kuyogon because I didn't want him to overthink. And if dili siya makauban, sunduon gihapon ko niya para safe kong makapauli. There was this one thing about him nga ganahan jud kaayo ko, DJ Kimiat. Protective kaayo siya. Dili gani ko niya pasudlon sa mga bar kay mahadlok siya nga basin og di ko makauli nga safe. Back then, DJ Kimiat, I thought that was love. Months later, after 3 months of getting to know each other, nanguyab siya nako. And I said no. Charing. I said yes. Ako rang gikuan kasi murag seryoso na kayo mo diha, ha? I said yes. Honestly, sa dihang nagkauyab nami, that relationship became my comfort, DJ Kimiat. Stressful kaayo ang college life, but every time nga naa siya, murag gaan kaayo akong pamati. Gaan kaayo akong kinabuhi. He made me feel beautiful, important, and loved. But sometimes the people who make us feel the safest are also the people or the same people capable of hurting us the deepest. Akong baliko ng yang giingon, mga ka-vibes, ha? But sometimes the people who make us feel the safest are also the same people capable of hurting us the deepest. One day, samtang pauli ko og well nagsakay kog bus, naay random girl nga ni message nako. Uyab day mo ni kuan. And I replied confidently. I said, "Oo." Kasi syempre, uyab biya mi, proud girlfriend biya ko. And then that random girl said something that completely changed my world. Ngunang random girl nga ni message nako. Na naman na siya'y uyab. 5 years nang gapaabot niya. DJ Kimiat, my hands were literally shaking. But despite that message, wala din ko ni duda dayon. Ano man? Because he never acted suspicious around me. Open niyang cellphone. Walay password. Dili siya secretive. Makahikap ko sa iyahang social media accounts. So in my mind, imposible gyud nga naa ni siya'y lain, di ba? So I confronted him calmly. Ingon ko, kinsa man ni siya? Kinsa man ning bayhana? Ug niingon pud siya nga, ay na lang siya reply. Later on, he replied na katong ni chat na ako is ex daw niya. Nagbulag na daw sila for a while and ang babae lang daw siging pamugos niya nga magbalik. Since Muslim silang duha, unya ako Christian ko, I tried to understand the situation. Di ko ganahang maimong toxic or paranoid. So I trusted him. But after a few months, DJ Kimiat, the girl messaged me again. This time, mas direct na ang message sa babae. She told me nga, nagbalik na daw sila. Again, wala ko nituo immediately. Because, for me, DJ Kimiat, our relationship felt so genuine. Happy mi sa usag-usa. Very happy. Consistent man pud siya. Caring gihapon siya. Sweet gihapon siya. Wala jud nilubad ang iyang feelings para nako. Kung unsa siya before, sa panahon nga bag-o pa mi, nagkaila pa mi, hangtod karon. How could someone fake all of that? So it's hard to doubt, DJ Kimiat. Para nako, ang namakak, katong babae nga sigig chat nako. Because para nako, I cannot see any reason nga mo cheat ang akong boyfriend nako. Until one night,
DJ Kimiat, di mo ko makatulog. I finally confronted him seriously. Ug dito niya giangkon ang tanan. While I thought he was busy, niangkon siya DJ nga naa di ay siya ilain. While I was waiting for his updates inside my boarding house, sila deheng duha ang gauban. While I was defending him against everyone, he was secretly living two different relationships. I remember crying so hard while asking him, DJ Kimiat. Ingon ko, ngano man? Nganong kinahanglan man nga duha pagyud mi? And the worst part, DJ Kimiat, he admitted nga dugay na di ay niyang ginadungan ang among relasyon. Murag nahugno ang akong kalibutan at that moment, DJ Kimiat. As a Christian girl, lisod kayong dawaton para sa ako nga mahimong isa sa duha.

0: stories.
1: Oras, Mega Vibes, it is now exactly 11:07. Alas 11:07 na itong oras, and you're still listening to your favorite radio station in Cebu, 93.1 FMR Cebu, Mega Vibes.
2: Maayong gabi sa ato ang tanan. Ania ang storya sa gugma.
3: Gasabil gas yarn.
1: And muto itong storya, two stories for tonight, mga ka-vibes, para sa programang Bedtime Stories. Atong pagpapakan itong mga letter senders. As for our second story, grabe ang mga comments no, sa atong mga tigpaminaw, mga ka-vibes. Ang kasakit sa storya ni Ning, no? Shout out to Carlo Garcia. Good evening. Shout out sa Garcia and Makwa family. Matod pa ni Ma Melody na nahurot na kuno ang peanut crunch. Nagsima-sima ka diha, Ma Melody. Anyway, sana all, no? Magsima-sima sa tadiribe. Abawal mo dahil pagkaon rin sa buti, basing makasabaan pa. The Voice, makahappy huy. Grabe ka, Nay. Salamat, kaayo. Sino tong pangalan ito? Arabo-arabo pangalan. Sabi ni, ay. Kaya yung pangalan ng Murag Noodles. Kasi na siya. Hello mo. Shout out to Steve, to Kim. Ang story ni Karon, literal DJ nga, ako'y nauna pero siya ang wakas. Hi ni JD, good evening. And yan, magandang gabi. Caramel Macchiato, maayong gabi eh. Pagmukbang miyat, bawal gi magmukbang ka diri sa boot. Ano yung magmukbang diri kayo na, Paldo? Ni-order ka? Wala, order ako. Sana all, Paldo. Oo, di lang ka magbawa, puhunan lang, puhunan. Joke. Wait, kaubuhunan noon ko, kumo ba no? Okay, panayin to sa unahan, mga ka-vibes. Ang atong ikaduhang storya, ang storya, mga ka-vibes ni Ning. Let us talk about that story, no? I just wanna, I already mentioned this and already said this sa akong TikTok. Tay sa. Hi to Caramel Macchiato, good evening. Ito po sa aming Paul Kimiat. JM, ay nyo ko apila-apilaan ang imong kabuang, JM, ha? Kaya kung ugaling man gani, imong binuangan si Pearl, sala na ako, kikitupo-tupo. Tamo, unsa may labot na ako, I am innocence. Karing. Kitaway? Anyway, padayin to sa unahan, mga ka-vibes. Again, I already mentioned this sa akong TikTok, no? Say, kaya I talk to my viewers, samtang nag-play patag songs. But, you know, para sa ako, ano, kachipan jud kayo, no? Kachipan, if ever, you will use your culture or religion as an excuse to cheat. You will use your religion or your culture as an excuse to hurt other people. Diba? I think above religion, above culture, is simple. Respect. Para sa ako, mas angay ng magpatigbabaw kaysa sa relihiyon eh. Diba? Sa maragod na sa maglahi tag-relihiyon, dapat ba dahil nga dili ta magtinagdanay, mag-away ta pirmi? Di ba pwede mag-isigrespito kahit ang alahit ang tinuuhan? Di ba? It should be the same if there is a hindrance in a relationship because of religion. Remember, like for example, kini nga sitwasyon karon no, di ba? Eh, Muslim man day ka, you should have at least respected Ning. Og sultian ni mo siya nga, di ba, among religion is kwan man, pwede man duha. Diba? Okay ra ba ka nga duha? O diling anang nga dugay na din imong giilad, imong imong rason, nung natungod kay ana inyong religion pwede. Diba? Do not use your religion as a cover-up, diba? To make it as an excuse na pwede kang mo-cheat. No? So again, no, no offense, no? Now, for example, na may mga laing relihiyon, not just kaning nasa tong story karon, na may mga relihiyon nga ang ilang gusto nga relihiyon is kanang kuan, kanang ang ilang gusto nga makaday kay same na nila relihiyon. O di mo supak-supak dai ta, irespeto na to na sila. Matod pa ni JM, religion and politics dapat the same o dapat di ba? Kung unsa ang imong pagtuo diha sa politika nung pagtuo, respeto, we can still coexist in this world despite our different di ba, philosophical, religion and political views. Pwede raman good, di ba? Kung si patigbabaw jud napat nato ang respeto nato sa usag-usa. Di ba? Hay nako. Sir Kimiat, pwede pa ba naman po Ezekiel Abner na na happy mansery namin, bless shell galing kay Adi. Bita, once a cheater, always a cheater, Jod. Period. Sumbagay na lang, oy. Ugnay mo supak. Grabe sa niya si Yan-Yan, oy. Hi, Wem Felica, through the fire ko, no? Through the limit, through the wall. Diba? Because, you know, above anything else, it should be respect, no? Dapat, bisan pa maglahitag mga pagtuo, lahitag mga kuan, lahitag mga relihiyon, diba? Lahitag gituuhan. We have different kinds of faith, no? Bugson bagod di ka nga, dapat ako'y sakto. Maglalis bagod akong kinsay tinuod nga Ginoo. Diba? There's a right place and time for that. Maybe if you're you know, an evangelizer or whatnot, if missionary ka, if tagaan ka opportunity to share the gospel or what, or whatever religion you have, then pwede. Pero, di ba, di na to na ipamugo sa ilahang. Yan na dapat kami yung sakto, di ba? Because again, above this is respect. We should respect, mga ka-vibes, the person. Di ba? And I think, muna siya dapat ang buhato na to. Ipatigbabaw dyan na to ang respeto. Over, you know, political views, religion, or whatnot. Walay relihiyon sa gugma. Pareho, ragyod ta Ginoo, bisag asa pa ta, ibutang aning kinabuhia. Ayan, di ka ni Ayana. Well said, ayaw ipamugos. Ayaw pugsa. Labinag kuan. Labinag huot. Oh, kaya nga no, malustred. Ang kuan ba, screwdriver ba? Ka ng bolt ba? Diba, kabantay mo? O, oh, diba? Kung gamay ang bolt o niya dako ang screw, malustred, diba? Oh, malustred. O malustred, di na masakto. Diha, mga bastos mo kunahuna. Ayun ako. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 11:13. I mean, I hope that you guys have learned a thing or two. Gikan sa duha ka storya ang atong gisawaan o gipaminawan or gipaminaw karong gabi una, ha? Maybe moral lesson of the story is that, you know, learn when to step away. Learn when to say enough is enough, no? Kasahe manggod, mga ka-vibes, tungod sa gugma, we still want to fight a war that we know we cannot win. No? Ang ana atong driving force ba? Sige na lang taglaban ba? Bisag kay bautang di yung takadaog. No? And that's the beauty of love. But that's also the bad thing about love. Dapat kaya nga dapat, 'di ba? Dapat i-control natin, no? No, dapat we will know when to step away and when to fight and when to say I give up because it's not worth fighting anymore. Okay? Nang dahil sa pag-ibig, natutong magtungits. Ha? Natutong magtiis, di ay magtiis. Dapat makibaw dito when to dapat mo let go. If it's too painful, kay stop na siguro. Because that's my song to play. Oo. Yan na. Ako yung segue, no? Matod pa ni Yan, love yourself na lang. Jude first before anyone else. Respect yourself also and also the boundaries. Yan, no? Okay, so, mauna. Kini si JM, sige rin yung atang-atang ni Pearl. Pearl! Ihikot ko na si JM. Itangkil ko na si JM. Listen yun, madutlan. Og gugmang gauros-oros. Usahay bitaw, no? Basta gugmaan na kayo. Gugmang gauros-oros, gahaguros. Lisod kaayong pugnan. Kaya imong i-break, mga ka-vibes. Wag yun, madisgrasya. Diba? Oh, so diba dapat ting ana yun ang gugma? Ana lang sender, everything happens for a reason. I've been there, ayan. Dapat nire. Nagpasilong pa si Loki, DJ Kasigig Ulan, maunang mahilom sila. Palihog hipos ni JM, DJ. Ako nang i-assign ni mo na, palihog kong sulod ng astangkal, babe. Ito, no? Anyway, you know, think of it as if you're so in love with someone, mura kag ka ng gahaguros in tawon ka nga motor, di ba? Na if you want to stop, di siya pwedeng kalit-kalit. Di ba? Kay if paspas kay ang dagan sa motor niya, imong brikan og kalit unsa may mahitabo, slide, tumba, tumbling, masakitan kapag ayo. So naay pamsaktong pamaagi, hinay-hinay lang, no? You slowly stop until you can fully stop. Ang kanamo kong pag-move on, diba, di man nasasama sa ceiling ay nagpusa ni mumuha lang dayon. It's not just like a switch that when you flip it, you're out of love and you turn it on, you're in love again. It's not like that. Doesn't work that way, no? So, ang buhato ni mo, ana, hinahinay lang yun ni mo siyang papason. hangtod sa makaingon ka nga, I still love you, but not as the person I used to love before. Sabi nga ni Piolo Pascual sa palabas na Starting Over Again, you can never unlove someone. You can only love them in a different way. That's the reality, because that person will always be a part of your life. That person will always, you know, carry that, you know, that semblance in your life. Adunay kabahin sa imong kasing-kasing nga gikuha na anang tawhana. That person always own a chunk of your heart. Diba? So, you can never unlove that person. You can just love them in a different way. So, karon, I love him as my ex. I love her as, you know, my friend. So, pwede. Ganun. No? Pwede na po isulod sa tangka. Lang, true yan. Salamat, Judge. Mawala yun ako ang scientist basta makarungog ko sa tingog ni mo. Tingog sa unsa. Nako. Kinsa man yun, JM, ako o si Pearl? Ito. Anyway, sumaw na mga ka-vibes, no? Anyway, it is now exactly 11:18. As much as I would love to stay up until 12, no? But I have songs to play. Naka-lineup din. Gaya na pa ni sila gi-request, no? So, si Pearl dahi ang gatabi. Dili, pero si Pearl man ang gipitik sa imong dughan. Wow! Yun okay? Sir, pareho tagisol o gisuot. Mao ba? Parehong gikan sa Shein? O, parang ba ni na-impas? Shout out ni Gemstone. Shout out watching from Los Angeles. Hail Mary full of hoy. Bad ng pangalan mo. Have zip nga Shein. O, diba? O, parehas yung tagisol o dahi karon. Anagod na. O, sige. Tugno manggo dire. Ayan. So, yan, no? And I'll be playing some songs for my ka-vibes. If you have some song requests, pwede mo text na ako 0995-472-0802. Once again, it's 0995-472-0802. I'm still live on TikTok, mga ka-vibes. But to our Facebook viewers, salamat mo. Mga ka-vibes, yung pag-uban ako. Karong gabi una, alas 9, hangtod alas 3. Hi, Niva Lexa. Good evening. Maadyong gabi. Maradyong nga gabi sa imo. Kung hi ka man kuman. And sir, ganong classic songs pirmi ang Sunday. I mean, that's radio, no? Basta radyo, jud kasagaran, classic songs jud na, no? Basta Sunday, no? Ana jud na siya, murag mo jud na yung playlist. Because, syempre, there's a study ana na mag demographics. Basta Sunday, kasagaran maminaw radyo, mga tigulang. Mo na nga classic sa jud pirmi. If ganahan ka maminaw kuan, if ganahan ka maminaw og auto playlist na sir. Yes, playlist siya pero ako ang tighimog playlist. Ako yung tigload og playlist every Sunday. Yes. No, oo. So, if ganahan ka maminaw og mga pangbatanon nga kanta kada Domingo, Spotify na lang ta palabas, no? Hi ni It's Tisay. Mayong hello bye, mayong gabi ini mo da It's Tisay. But we cannot deny the fact nga nice gihapon ang classic music. Yeah, that's right. Old but gold. Okay, every Sunday ra ang bedtime story. Yes, Pearl. Every Saturday ra yun ang bedtime story. Bedtime story sa mga sige pangutana. I know na anad mo nga every night ni siya before when I was still with MOR sa Kapamilya Network. No? But karon diri sa 93.1 FMR. Every Saturday lang siya. Nga naman, na-adjud akong rason nga naman. Di siya pwedeng every night. Bubalik na ang klase mga ka-vibes. Di na ako na mapanindigan. No? Oo. Di na ako mapanindigan niya every night ko mag 9 to 12. Kay bubalik na gani ang klase. Na ako'y klase ang tod alas G sa gabi. No? So, mauna. You can't unlove someone. You just have... Just used to not having him around until healing is coming. Wala, healing is coming. I'm coming. Sir, naa pa tong ayaw call. Ambot, asa na call? Okay, sige. Sige na nga. Salamat na sa inyong pag-uban, mga ka-vibes. Shoutout sa kumbana nga na duty karon si AJ and LJ. Karon sa AJ and LJ Bake Shop. Diya sa Crossing Talibon. Ayan. Okay. Mga ka-vibes, playlist is coming right up, mga ka-vibes. Sa mga nasa Facebook, salamat kayo sa yung pagkikuban. Sa mga naminaw sa radyo, tune in lang mo diha. I'll be playing some beautiful songs for you. A good set of songs coming right up. Pero brayan pata sa TikTok kahangtod sa mahuman kong load sa kong songs. Hangtod magandam ko sa playlist ugma. Alright. Yeah, salamat yung pagkikuban mga ka-vibes. Here's a song from Coldplay and Selena Gomez. Song entitled Let Somebody Go. When will you know if you have to let somebody go? Mga ka-vibes, kini si DJ Kim Yat. Padayan lang sa paminadri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu. 93.1 FMR Cebu, mga ka-vibes. Mauna niyo.

0: again.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
2: 93.1. Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: paborito na ate sa kaaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: Yan! Maanan ni!
1: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalipay! Diri lang sa inyong favorite music radio! 93.1

0: favorito ng ating sakal, Minan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: 93.1. Maana ni.
1: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.